0: City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army Malaybalay Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, The Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ani kay away. Nagkulang dayon. Excited?
3: Exciting!
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
4: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Good morning!
8: Mayong buntag diha kang Joshua Kyle Cardenas. Shout out daw diha sa Maginkol family. Mayong buntag kaninyong tanan.
7: Good morning!
8: Shout out usaba no, diha kang Shenaline Ganara Paduga. Akila Disal Salani. Mayong morning kaninyong tanan diha.
7: Good morning!
8: Well, katrapa, no, diri kita. Padayon sa tuang tulumanon sa programa ang Bullseye.
6: Bullseye! Bullseye!
8: O karun katrapa, atong hisgutan ang asaman. Ana na speakers, Jonathan? Oh, sige. Inglis mo singgit na ka. No, usa na to, hisgutan mga katropa ang ato ang topic karong kabuntagon. Usa na to, katropa, hisgutan ni nga mga pamahayag sa NBI o gatubag usab mga katropa sa Caetano Black. Ato sa nga dawaton katropa ang live report ni katropang Jonathan Soriano.
9: Live report. Yes, katropaga Maria live taro diri sa PNP Malaybalay Codeed pasado las 8:50 buntag gagahapon kadlaw usa ka police officer aga mitaho sa ato aga kapulisan diri sa Malaybalay katropaga Maria particular sa Metro 5 barangay ni Beto ka syudad Codeed usa ka giingong vintage bomb katropaga Maria kining gitawag nato katropag mari nga vintage and exploded ordnance katropag mari CTG 57 mmHA nga diya manakita sa Kalawaig Creek Prok 5 Barangay 9 ni katog syudad sa Malaybalay katropag mari ang gitaho kini sa usa ka police officer katropag mari aron nga
8: Katropang Jonathan ano wala na wala sa katropang Jonathan. Nakay napislitan iya ba? Katropang Jonathan, go ahead.
9: Naputol man. Kining mao nga bomba katropang bari. Gitaho kini sa usa ka 47 anyos nga lalaki nga usa ka garbage collector. So diha ni sa may Kalawaig gitaho ni kita man diskubrihan ni katropang bari pasado las 8:30 buntag kagahapon adlaw. Nga samtang na ang nakapurong metal scrap mo sa metal scrap katropa gamari ba kada sa Kalawaig Creek so gidudahan katropa gamari
8: tumoto nga
9: vintage bomb mo ni nga wala na yon nila hilabti kay pagtataway mo ni gipasuta gireport sa kapulisan o kapulisan ni koordinar sa tong iude diri sa tong syudad sa Malaybalay katropa gamari kay bisa pa bang sa una pa mo ni nga panahon nga wa ta kabandua basig mubuto pa bitaw ni katropang Marek.
8: Actually sa laing nasod katropang Jonathan, ubay-ubay ang na-report nga namatay or naangol tungod ni ini. So, doon na yung possibility nga mubuto pag ini siya katropang Jonathan.
9: So, naku uning posibilidad katropang.
8: Palong na pod! Ato na pong tawagan si katropang Jonathan. Moragwa kay signal diha, katropang Jonathan. Katropang Jonathan, ha? Masin ro ka sulod sa in?
9: Ay, monsiyo, kaputol niya.
8: Marag nakasulod sa in ba? Marag wakay signal niya.
9: Ay, taas ni Drake, ikaw rin siya ka nang habog na ko sa fourth floor.
8: Abin akong na, fourth floor nga in, pero kanang soundproof.
9: Wala ka pa pag, bari, ang natalo sa itong kapulisan, so far, akining na-idre, wanted person na nga po, attempted murder ka tropa nga, Mari. Pero, dire, aside sa akuan, awa mo lang.
8: Mingaw.
9: Aside na nga tropa, Mari, marang, meron niya sa mga karunti, ang accomplishment.
8: Gahapon.
9: Ay, nana. Mauna na dating, accomplishment. Mauna na ning wanted.
8: Katropang Jonathan, so, unsay update, aning, unsay update sa AOD, ane?
9: Kala ba ito pag mara, tuwan silang buhatan. Tuwan silang buhatan katropang mara. Ito ni pagtaton ang UDN ni kumubuto pa ba ni katropang mara. Kung siya ay pamaagyan niya yun.
8: Ayaw sulay ha, basta may yung ka nga. Sige daw ba, kumubuto ba ni?
9: Kaya pag naman ba ma-recover nga mga susama ni ani katropang mara, nandun na si UD, kaya pa nang imbestigahan.
8: Basin, amigo man ito na sila, basin po na ito ni maliili dito bago pa man maliili sa uban.
9: Kasi ako tanawan ni Mura man ikatong Mura katong balas kuan ba murag balas racket ba purma ni. Murag bala to.
8: Dili po kana dako di man dako no gamay ra man.
9: Gamay siya tropa mo murag ibala ra siya.
8: Kay kasagaran nga AOD nga to makitaan katong bang murag marami tag puthaw nga gitaya na gid katropang Jonathan nga dako pod murabag ka nang parehas kada ka kanang balas sa Witzer ba.
9: Kay mo pod siya.
8: Gamay man lagi kayo na o. Dili oy, gamay kayo. Gibutang man sa
9: mao sir.
8: Mao gitsura pero ang gidakon niya gamay.
9: Ah, gamay. Pero kini ka tropang mo rin, dakong posibilidad nga, posibleng mabuto pa na siya ba? Kaya ang babor mo ginamital, ay ako ano, nataya-taya ba?
8: Makita na to, maragkuan pa man, limpyo pa man.
9: Hindi pa lagi?
8: Oo.
9: So, ngunin nga, doon na ba baka ni posibilidad? Nga mabuto, so.
8: Ato aning i-monitor katropang Jonathan, palihok kong tawag sa IOD katropang Jonathan.
9: Ato ning okay, yes katropang Mari.
8: All right, go ahead.
9: So muna to ag police report, nirakuha din sa tog PNP Malaybalay, ato na tog sulayan, pumagod ang traffic investigator, basi na pa sila i-respondihan ba kay doon na to ay murag disgrasya, ganiha at bang na sa may city hall, sa to ka ang kargahanan o mga parcel ang involved yata ato o sa motosiklo.
8: Na, malangay. Malangay ang parcel ani ni Kati.
9: Yun pa. So, mga katropa, gawin ito, mga katropa.
8: Katropa, Jonathan, malangay ang diaper ni Dave.
9: Na, kulba, may parcel karon kay ang ibang sudlan, kaya tunadakpan na ito na pizza, sila na, o batunadakpan, ang karga kay prusina kong uling.
8: Oo.
9: Uling to? Sa haron?
8: Basin uling ang ilalo ay ibabaw unya kanang harina ang gatunga.
9: Dili baka basin order tong uling online.
8: Mao ba na day nana uling online?
9: Hindi mo sila order lo black online.
8: Galing na special delivery gyud kayo. Sige, go ahead.
9: Ito na mga tropa, ito ang police report. Kaya ako address PNP Malibalay, karo kabutagod. Ito mga tropa, diha, medyo alum-um na po ng atong sayos kabutagod. Sila kang adla po. Ano naman gihapon yung nagpahimi nga mga, nagpahipi ng mga kalag-umon. So nga na ito, likon, kanuna yung atong immune system. Tumar o xanton vitamins. Likas PNP Malibalay, katropa ang Jonathan Lee Suriano. Siya po rabag ang bullseye. Live report.
8: Amping tanan ha? Pahimangno na mga katropa. Doon na makitaan diha nga kanabitaw nga mura og puthaw nga lingin katropa nga bisag gitaya na. Ayaw yung tao ninyo na isugdo. Ayaw tao ninyo na mga katropa binuangi kay basin og kana vintage bomb mga katropa. No? Panahon pa sa Second World War mga katropa. Ato nang i-report dahil itawag na to na og police. Mas mayna nga sila mismo katropa ang mo-recognize ni anak. Umatay kapasidad ni anak mga katropa. At ang oras, alas 8:12 mga katropa, samtang mga pikita katropa o Xanton Plus, kung Xanton Gold Coffee Mix katropa para pagwapa na. Doon ay glutathione o collagen katropa. So, dire kita sa itong hisgutanan, mga katropa. Kaya, baguhay lang, nagpagawas ng statement ang NBI, mga katropa, no? Pinagi ng NBI Director, malitbog naman, matibag. Pagawas siya, mga katropa, o statement, tubag, mga katropa, kay lagi. Karon na po, mga katropa, murag si Senator Alan Cayetano na po ang gigukod sa mga kurang kurakot naman ka na nga sa mga kabalo na mukinsa. No, doon na investigasyon nga gibuhat karon, mga katropa, ang NBI. Tagay kong kuan, katropang Ruston, tagay kong Q kung okay na. At ang paminawon, mga katropa, ang statement, mga katropa, no, ni Matibag, ang atong NBI Director, tungkol aning gikalabigita ni Sir Alan Peter Cayetano, mga katropa, murang gibuhi nilang issue sa SEA Games ba? Ang paminawon.
3: Sinabi niyo po kahapon, medyo big kasi sir. Sabi niyo may malaking kasong nakaaba on the SEA Games po na sports complex. So, wait na sir, may possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo?
10: Well, we've just received information tungkol dun sa pangyayaan dun sa PISCO, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na nangibol dito. You recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos, unliquidated. So, marami na kailangan tingnan. That's why we're creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial financial investment unit, financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the DCDA para magkaroon ng pila dito. As we speak now, wala ka naman tayo sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa pagkakulang. So, sa initial na pumasok sa atin.
3: Okay, sir.
11: Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-investigate sa SEA Games? Although, ano na siya, feel na siya ng controversies before. And, you know, the head of PISCO was Alan Peter Cayetano.
10: Well, I'm aware of that. He's the chairman of PISCO, you know. So, hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas kayo ng dokumento which will lead us to investigate.
8: Naada ning gawas nga dokumento, mga katropa. Dinala sa amin o inyuhan na ginagikulitong diha? Ingon pa si Matibag, kabalo ko ang gusto nga ipagawas katropa, no, sa kaning nag-interview niya. Nganong karon pa? Nga kining nga SEA Games issue is faded na. Nganong karon pa nga imbestigahan niya involved pa gyud si Senator Alan Cayetano? Mauna, katropa, ang pangutana. Well, gihatod man ni Samoa ning mga dokumento, kinahanglan nga imbestigahan na mo, kagi pa imbestigahan man. Bao kahagid ba na ang rason?
6: Bullseye!
8: Ani ang nahitabo ni ini, mga katropa? Ang SEA Games, ang Philippines, mga katropa, mo ay nahimong host sa SEA Games 2019. Unya, mga katropa, si Senator Alan Peter Cayetano, atong higayuna, siya katropa ang chairman sa FISGOC, Philippine SEA Games Organizing Committee. Siya ang chairman sa FISGOC ni atong panahuna. 2019 pa na, panahuna katropa ni President Duterte. Niya nang tungura katropa, daghan kayong mga issues katropa o gali, giimbestigara, nabot kini sa ombudsman, giimbestigahan kini sa ombudsman, mga katropa. Tungod sa mga issues nga una, no, kaning alleged anomalies or corruption, giimbestigahan sa ombudsman katropa o sa Malacanang ang FISGOC tungod sa mga reklamo. Una nga reklamo, mga katropa, 50 million na pesos nga cauldron. O sabi ni 50 million nga cauldron, mga katropa, worth of 50 million. Imagine, gitawag, kung nakaremember mo, mga katropa, gitawag ni isa ka itong senador nga si Katulog Ruston? Drilon! Gitawag kini ni Senador Drilon, katropa, o Caldero? Ah! Ang cauldron, mga katropa, worth 50 million pesos. Kini, mga katropa, adunay 50 feet nga gitas-on kung equivalent ni siya sa, kuha ko na sa'yo, 16-story nga building, mga katropa. O, nakita na to, giflash na to niya, mga katropa. No, doon na kinitulo katiil, nagrepresenta kini katropa sa Luzon, Visayas, og Mindanao. Kana siya worth 50 million pesos o niya, katong atol sa SEA Games katropa, ang nagsindi sa torch ana si kanhing senador Manny Pacquiao. O, mo na siya itsura. Tanaw ninyo, 50 million pesos ba na? Ah, tama daw be? Siguro. Oh, 50 million pesos na. Mauna nga usa ka issue, mga katropa. Ikaduha nga issue, mga katropa, nga giimbestigahan sa ombudsman ang 1.5 billion pesos nga pundo nga gitransfer gikan sa gobyerno, panudlanan sa gobyerno, paingon dito, katropa, sa private group nga FESGO, which is chairmanship, mga katropa, ni ini si Alan Cayetano. I-connect na to, ha? I-connect na to. Gali, mga katropa, si Lacson, ihaning halimbawa ba or gikumpara ni Senador Lacson, katropa, isip pork barrel. O, pork barrel ni siya. Tungkol, mga katropa, sa milyon-milyon, mga katropa, nga gasto sa allegedly, gasto ko no, sa SEA Games, o niya, gitransfer ang funds dito sa private entity, private group, mga katropa, nga Facebook. Unya, daghang reklamo ni Alang Tungura, mga katropa, atol sa SEA Games, sama sa delay ang pagkaon. Delay ang transportasyon o walay klaro nga accommodation alang sa mga delegates. Maunay reklamo, no, alang sa mga atleta, mga katropa. Unya, napagay alleged overpricing, mga katropa, sa uniforms, training gears, o katong mga medyas. Oh, dari na siya, katropa, gikuha sa 1.5 billion nga pundo. So, kini siya, giimbestigahan ni siya, mga katropa, sa ombudsman. O niya, ang giingon ni Cayetano, hold me accountable, wala itong anomalya. O gi-under ni mga katropa sa full transparency. And yet, mga katropa, kini nga akusasyon, o kini katropa nga problema kay matod pa ni Senator Alan Cayetano, unsay sala man sa grupo, kung doon na may anomalya sa grupo, no, kasi kumbaga kung doon na manggali anomalya, which is wa daw siya kahibalo, wa siya kalibutan, wa siya kita, wa po daw siya kadawat, andam daw siya, mga katropa, mutabang o siya mismo magpaimbestiga. Di po nato matawag, katropa, nga clean investigation, because that time, mga katropa, that year, he was under the Duterte administration, which is kaalyado niya.
12: Bullseye.
8: So, walay nahitabo, mga katropa, no, nga pagpanubag sa maong investigasyon sa ombudsman kay lagi ako ato-ato ra pud ni, syempre kung kalyado ipapreso dai nimo. Wa man gani nga preso ning kalyado sa uban diri karon. So, mao to nga wala gyud napapreso ni adto, mga katropa. Nya unsa man hitabo sa investigasyon, si Presidente Duterte mismo niingon, mga katropa, I am sure Cayetano is not involved in corruption. Maunay giingon ni Duterte kaniadto, ug ni-focus ang investigasyon sa uban pa, mga katropa, nga gidiligahan, mga katropa. So, wa gyud nahitabo adto, no, wa nahitabo, mga katropa. Kini na karon, naasab issue, katropa, nga ang FESGOC Foundation ni Cayetano, mga katropa, dunay utang 387 million ngadto, mga katropa, sa SEA Games suppliers. Laruhon na to, 387 million pesos, katropa, ngadto sa SEA Games suppliers. Ug karon ka na hilom ug nitak-o, mga katropa, ang maong issue. Kay lagi kalyado man sa Duterte, sumaotong away nahitabo sa investigasyon. So, unsa may nahitabo karon, mga katropa? Ngano man nga giimbestigahan og balik, mga katropa, sa NBI? Og nganong gi-invite sa NBI ang DPWH secretary? So duna pa bay mas dako, mas laom pa, mga katropa, nga anomalya aside atong 50 million og 1.5 billion nga ko ang giistorya? Napabad akong anomalya, mga katropa, aside atong cauldron or kaldero, mga katropa, o katong mga overpricing, katropa, overpriced, katropa, no, nga mga athletic uniform, training, socks, unsa pa na diha, mga katropa, doon na pa ba'y mas laong pa nga pwede na to i-connect karon sa issue nga giatubang sa tuang nasod Pilipinas? Doon ay second interview, katropang Rostom, ang NBI. Doon ay ikaduha nga video. Atong paminawon, mga katropa, no, kay murag dirin niya gi-state nga tao ipatawag ang DPWH.
10: Well, we've just received information.
8: Nawala. Okay, wala pa. Sige. Oh, nagtanaw ko dere sa cold room, mga katropa. Nindot sab, ah? Nindot sa unya. Unsa may... Unsaon ka ni sunod? Magpaabot ta og ipahigayo na pod ang SEA Games na pod diri sa tua or pwede ka ni mabalhin, mga katropa?
10: Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Bisnison dito. Because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Bisnison kung sa dating BCDA na chairman, ano po. So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman. Kami naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG na dahil hindi siya na-submit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera because to my initial observation na binigay sa atin, this about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para pang inanong mo rito yung sa Napolis doon, mga foundation niya. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials.
8: Kayo kayo musulti yung uniform, pera ng taong bayan hinampak.
10: Yung pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikiam. Magtatanong po tayo ng mga ganun. Alamin po natin yan. Kaya po tayo nagpa-fact-finding. Para sa akin nga, katunayan, hindi nga dapat na nagagalit yung mga malalagay sa investigasyon. Kasi fact-finding.
8: Fact-finding ng uban.
10: At masagot. At kaya natin pinapalam sa publiko dahil gusto natin ng publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintang.
8: Mauba? Mauba? Mauna ito? Muna na hinungdan. Aware sab ni si matibag, mga katropa, bang ang mga tao muangal yun o aware gini siya, katropa, nga another bashing na po ni sa iya, ha? Todo explain yun siya. Well, nagbuhat naman ka ni atong ombudsman o investigasyon, ingunana, ingunato, din karun ka ingunani man, ingunato, ingunana. Di ba? So, katropa, karun tuigang, NBI, katropa, nagbuhat o bagong task force. Bagong task force. So, klaro kayo? Klaro kayo nga ilaw yung gibuhi ang issue, mga katropa. Para imbestigahan, katropa, ang anomaly sa flood control projects, di ba? Na-appeal sa investigasyon karon, mga katropa, ang New Clark City Sports Complex. Kyo din, ha? Dere na ni Mugawas, mga katropa. New Clark City Sports Complex, katropa, nga proyekto kini sa SEA Games 2019. Bao nga na-appeal na sad, katropa, ang ngalan ni Caetano kay Siaman, katropa, ang FISGOC chair. Ato nga iyang igsuon, mga katropa, o ang iyang igsuon pod nga si Senator Pia Caetano. Purot gini mga abogado dere. Ang pangutana ng anong gibuhi man karon? Lagi kay naay bagong audit, katropa, ang COA o ga flood control scam nga niboto karong tuiga. Muna nga nabuhi ang isyo. Nabuhi ba gid ni, mga katropa, tungod sa kaning flood control anomaling investigation? Or nabuhi, katropa, tungod kay tunog ang pangalan ni Senador Alan Caetano? Usa pa, abogado ni siya, mga katropa. Unya, isa siya sa pinakainit kay katropa nga mangutana, mga katropa. No, diha sa hearing sa impeachment ni Sara Duterte.
12: VP Sara, absuelto o convictado.
8: Kung ma-remember na to mga katropa, before pa man katropa, ang statement nga nigawas mga katropa, no? Maunin, nag-anunsyo na si Matibag katropa nga doon ay buhatong investigasyon kang Alan Cayetano mahitungon sa SEA Games. Mauna ni siya karon. Mauna ni siya karon mga katropa. Ang mga senador mismo, ni pangayo og investigasyon sa tanang infrastructure projects nga overpriced. Kahibalo man taana, nasayod man taana mga katropa. Kagali, gusto nila katropa nga mas unahon ni ang hearing sa Blue Ribbon Committee mahitungod sa flood control anomaly. Kaya para mapanubag katundun ng mga anomalya sa mga proyekto katropa using the funds of the government and the money of the people of the Philippines. Ang New Clark City, mga katropa, uban pa nga SEA Games facilities katropa, na-appel kay dako kayo toong budget. Numukabat katropa sa kapin 9 billion pesos.
13: Bullseye!
8: So, dili kay girevive lang mga katropa, na-appel na lang itong issue nga, laing issue sa SEA Games mga katropa, which is na-dissolve na to kung may nakasuhan. Murag na nadawit na lang to, pero dili gyud ka to ang punto gyud mga katropa nga imbestigahan. No, nadawit na lang to. So wala kay ingon nga dili but pasabot nga girevive katropa ang old SEA Games nga kaso. Gibuhat ni siya mga katropa isip parte sa mas dako pa nga probe karon kabahin sa government spending. Bottom line ini katropa, so walay kaso si Cayetano sa ombudsman bahin sa SEA Games. Ang NBI karon nag-imbestigar sa flood control plus the New Clark City projects. Apil lang ang SEA Games complex kay naaman po da sulod mga katropa ato. Kung nga isigutan na to ang political, pwede sab. Ha? Pwede sab. Political sab ni kay nag... alangan. Kinimanggod si Matibag, isa po ni siya target mga katropa tungkol sa iyang gibuhat nga daw tataw kayo nga pagdapig sa

0: John Surubin Padilla, ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Dapat po ba tayong mangamba? Matod po ni Alan Cayetano, mga katropa, the chilling effect is there, but I am intimidated. Wala na akong choice. Ilalaban ko na to. Gagawin ko yung dapat kong gawin. Muna isuotin ni Alan Cayetano. Samtang ay isuon, mga katropa, nga si Judge Pia Cayetano, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo rito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who was just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? Wa na namao, mga katropa. Ang DPWH secretary, katropa, nga involved sa dako, halapad nga korupsyon, halapad nga anomalya diha, mga katropa, sa infra projects. Himuon nga witness, hinampak nga dako, ngano ni ginhawa pa man eh. Diba? Naapay Martin Romualdez. Ha? Nga may utok, mga katropa, sa anomalya, utok sa insertions, utok, mga katropa, sa flood control projects nga way nakita. Himuon usab nga witness. Pakiready ko na sa statement, mga katropang Rustom, ni Ruben Padilla o ni Pia Cayetano. Pakiready ko. Katunay isunod-sunod. Unahan na to si Ruben Padilla. Dunay init, katropa, halang statement si Ruben Padilla, mga katropa. Nakita niya, mga katropa, nga gianam-anam sila. Unsa kahay mahalungkat pud nga kaso nila ni Ruben Padilla, no? Basin balikan po to nila to, mga katropang panahon nga naapa sa bilibid, mga katropa, si Ruben Padilla. Napriso dito, mga katropa, no, tungod sa mga krimen. Drugs ba to? Paminaw na to si Ruben Padilla.
1: Kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag nga iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang? O ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapangkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapangkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Santone
0: Plus Coffee. So, mautok, katropa, ang statement ni Ruben Padilla. Siya mismo nakapangutana siya, katropa, no, naka-question siya. No, kisa may di maka-question, katropa, nga sa kung giingon ka ganina sa inyo, ha? No, hinahinay, katropa, hinahinay nga ginapangitaan sila og lusot, hinahinay, katropa, nga ginahurot sila. Unya, ginauna ra ba, mga katropa, tong mga abogado, mga katropa? Si Marco Leta, gituyo kay katropa, gipapriso. Unya, nagpagawas na kalig statement, mga katropa, ang Kumelec, nga katong kwarta nga yan na-receive is, wag ito siya, wabay ka ng mansa, tungkol kay donation man to. Pero gitumbukin siya, katropa, giuna, tungkol kay, asa sa abogado, isa sa pinaka-bright, kaalyado sa Duterte, o naningkamot maimbestigahan ang flood control. Gitanggalan og chairmanship, takahuman, gikasuhan, gipriso. Wa na abdal si mana, ni gawas ka tropa ang iyang warrant of arrest. So, karon ba? Muna naka-question si Ruben Padilla. Gituyo ba ni o kanang akto lang gid nga ingon ani? No, May rapod nga wakaning adto dito sa kuan, atong halugar? Ha?

0: dito sa Muslim state, may gani wa kani adto kay base niyag balik nimo ma-label na pud ka nga terorista ka. Ah. Iuna na ilang mga utok. So, nakita nato sa expression o sa pamahayag ni Ruben Padilla katropa nga murag do na siya kanang ibang kahadlok o pag-amping karon katropa nga dapat diin siya malutsan. Bisag unsa ka importante itong ang invitation mga katropa kay Boreal to sa usa ka taas nga leader sa maong lugar sa Muslim state katropa apan gipili niya nga magpabilin kay dunay Senate hearing importante sab siya mga katropa kay lagi nagkagamay na lang sila. Hay nako. Ambot lang kag unsay ikastorya ani ni Jay Berdida diha usab ni John Roy sa Juveda unsa pa kay ikastorya ani ni Dong Ads ni Abril 21, labi na ni mga katropa si Kuan kani si Isay Vlog Soles, ha?
1: Good morning.
0: Morning kani mo diha, madam.
1: Good morning.
0: Do na pa statement katropa si Senadora Pia Cayetano mga katropa.
2: The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Allen said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Di tayo tanga.
3: Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano?
2: Mr. President, presiding officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30-plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space. Napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun. Pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko. Di ako nagyayabang or anything. It's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning,
0: marag sumpay na ni katropang Rosto, marag dito na ni sa trial proper na iya explanation. Ning alma katropa, ning ulbo ang kaspa ni Pia Cayetano. Napot siya punto. Nasa punto mga katropa. Maramang good uga ni gawas katropa ang statement ni NBI Director Matibag, diha katropa nga umaabot na ang iyahang paglingkod mga katropa isip po witness no sa prosecution side mga katropa sa kipahigayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gali na ka-schedule Lunes niya gibalhin og Miyerkules niya gibalhin na pud og Martes. Amo na yang schedule. Mura ba og tan-aw ba ni Senadora Pia Cayetano mga katropa? Unsa man ay gibuhat ba ni nimo nga statement para unsa man? Ha? Para warningan me, no? Para ba nga i-threat me? I-threat me nga para ba nga nakahibalo me nga do na kay imbestigasyong buhaton para nako, para sa ko isuon. Dapat ba nga mukinto mi nimo og dili mi muhatag nimo og laong pang pagpangutana atol sa imbestigasyon, kumulingkod ka? Oh, marag ingon ana ilang nakita ba? Kay tama mang gyud pod. Tama gyud kaayo mga katropa nga si Matibag pwede siya mag-imbestigar og hilom. So, what for? Nganong imo pa man ang i-publish na imong mga plano diha? Para sa unsa na nga imbestigasyon, nganong imo pa man ang i-publish? For what? Oh. Diba to intimidate us mo na yang giingon, no? Para bahadlukon me? Oh, para ba nga maka-realize mo, naman di ay may nabuhat ni Adto sa 2019 sa SEA Games? Halaka, basin mapriso mi ani, basin gidumtan mi. So, matod pa ni Pia Cayetano, sanay na taana. Padungdungog, sanay na taana. Pero once his poor boss, ganun iya pa mang ipublic, ha? Huh? Imbestigar di kag ganang hilom niya, ha? Huh? Imbestigar di kag hilom niya, ganun kinahanglan pa mang gigang magpa-interview. Oh. asahan ka tropa, i-expect nato nga mas init ang mahimo ka tropa nga imbestigasyon karong umaabot nga Lunes, Martes or Miyerkules sa impeachment trial mga katropa ni Duterte. Tungod kay ang mulingkod si NBI Director Matibag mga katropa diin adunay personal katropa nga pag-imbestiga karon no sa Senate Judge Cayetano siblings mga katropa. Oh, ni Alan Cayetano og ni Pia Cayetano. So, init kaayo ni mga katropa. Atong tanawon kumukinto bagi ng mga Cayetano or the more nga ilahang dutan mga katropa si Matibag. Di bagyod Matibag mga katropa si Matibag. Ha? Or katropa mo balikog ba ang ikog sa to ang mga isog kaayo nga mga lawyers nga mga senador? So naa diha na makita mga katropa, no? Kung mukasaba sa hagit ni Matibag si Alan Cayetano o si Pia Cayetano, ato nang tanawon, ha? Doon na pa'y 90 days, mga katropa, usa mahuman ang trial ni VP Sara Duterte. Taas pa kay nga higayon, mga katropa. Kung mahimo, katropa, no, nga paspasan sa NBI ang ilang investigasyon karon na batok kang Peter Cayetano tungkol sa aligasyon, mga katropa, sa SEA Games sa 2019, so posible gid katropa nga malagasa na pod og isa ka tropa no ang defense team.
4: Bullseye.
0: Malagasa na pod og isa mga katropa ang mga senador mga katropa nga naningkamot aron katropa nga mapagawas ang kamatuoran. Naningkamot katropa nga unta mauna og imbestigar mahitungod sa flood control anomaly. Mauna ni Ron.
4: Bullseye.
0: Always nagtan-aw sa live diri sa Manila. Ah, murag na agihapon ko sa Lumbayo, Valencia City, Bukidnon. Ibalik na to nigbasa. Salamat kay Luis Athena Balansaga Pino.
1: Good morning.
0: Mayong buntag diha kang Ate Darwinda Batulina Antipatia.
1: Good morning.
0: Ang umabot nga kapitana mga katropa diha sa Valderrama.
1: Good morning.
0: Hapit na raba mga katropa ang eleksyon no November mga katropa. Diri pa lang daan sa local elections katropa, dapat gamiton na nato itong mga utok, ha? Di kay madala ra mo og 200 pesos. Kanang 200 pesos ninyo karon mga katropa, no pwede pa na katropa, ikurakot nilang 200 million kung gusto ho nila. Ay mo papadala ng 200 pesos in tawon, wa na nay mapalit karong panahuna. Hola, buenos dias katropa, Ma'am Marie. Listening from Cagayan de Oro City. Golden Friend City of the South. Good morning.
1: Good morning.
0: Dondek sa Lambako, Kagampang, Vertodazo.
1: Good morning.
0: Ambot lang pa kaha kung matawag pa bagyapon o Golden Friend City of the South ning Cagayan nga. Isa ra ba sa prosecution panel na inyong ang kuwan diha? Kato si Swan ba, Swan? Na, Supreme Court is the higher court. Pero mas higher man di ay ang Malacañang Court. Mm-hmm. Headed by Justice Anticler. Matod pa ni Irene da Don Diog. Tinood ka diha, ma'am. Doon na nagali ka ng Malacañang Senate. So, basin puhon-puho, doon na yung Malacañang Court. Ato na pabuton, ma'am. O, unta din na mahimo, unta din na maabot mga katropa ingon ana ha kay na di na ko ma-open ang message ni Ate Darwinda Antipatia to sa ning kuanon be. Sige atong balikan ninyo mga mensahe unya ha. Tristan Yad Gulay mga yung buntag kanimo diha katropa.
1: Good morning.
0: Aha. Alright, so atong oras katropa alas 8:46 na sa buntag.
4: Bullseye.
0: Aron mo hamis na imong kutis mga katropa pag sabon og Santon Plus Herbal Soap. Adunay vitamin E mga katropa, gama sa mangustin, papaya, guava, uban pa katropa nga mga natural nga mga ingredients. Duna po tay Claire Skin Soap katropa, adunay virgin coconut oil. Adunay vitamin C mga katropa. Papahamis na og kutis, bahalag dili ta puti mga katropa basta kay hamis. Kaso lang kay nag-damage akong dagway katropa kay nakalimot ko og panabon ani. Ninsulay ko gamit atong sabon katropa nga whitening unya kay noon sana ako nawong wa naman na white hinoon na whitey na. Ha? Mo na nga dapat gidi ay di ta mag-usab-usab og sabon katropa kung unsa atong naandan Kung nagamit ka og Santon Plus Herbal Soap o Clear Skin Soap, katropa, ayaw na nausba. Ah, kaya ka naman good mga katropa, healthy nga mga sabon na. So, digid ka, ana, magkabugas-bugas, wala gay ka nang, wala ba'y dautan, katropa, nga mahitabo sa imuhang kutis. Doon na patay laing balita nga to ang palutson, mga katropa.
1: XFM Report.
0: Matod pa, lakbay impormasyon, Barangay OPD og PhilHealth yakap. Malampusong gipatigayon dito sa Barangay Lili ngayon. Atong hibawon ang detalye pinagi ni katropang Janice Lumambas, gikan katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Hinduod sa lokal nga paggamhanan sa Dakbayan sa Valencia, ang mga batak ng serbisyo sa gobyerno pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa lakbay impormasyon, Barangay OPD o PhilHealth yakap profiling sa Barangay Lilingayon covered court niya tung Hulyo 14. Ang lakbay impormasyon nagtumong sa paghatod sa mga impormasyon og serbisyo sa lokal nga paggamhanan ngadto sa mga komunidad aron mas mapadali ang pag-access sa mga programa o benepisyo sa gobyerno. Ang maong inisyatibo gipasiugdahan sa Public Information and Assistance Division isip kabahin sa pankamot sa Dakbayan nga mapaligo ng kampanya sa pagpahibalo sa publiko ug maduol ang serbisyo sa matag barangay. Dungan usab nga gipahigayon ang Barangay OPD ug PhilHealth yakap profiling pinaagi sa City Health Office. Lakip sa mga serbisyong gipahimuslan sa mga residente ang libreng medical consultation, operation tuli, PhilHealth registration, visual inspection with acetic acid screening alang sa kababayenan, pag-issue og medical ug PWD certificates ug ubon pang serbisyong panglawas. Nagatag usab og libreng haircut ang Valencia United Gays and Allies Association isip dugang nga serbisyo alang sa komunidad. Dugang kalipe ang nahatag sa mga residente pinaagi sa raffle nga gipahigayon atol sa programa. Diin gipanghatag ang ripak nga bugas o mga dilata nga personal nga donasyon ni Vice Mayor Giselle Galario Fernandez isip pasalamat sa aktibong partisipasyon sa komunidad ug dugang suporta sa mga pamilyang mitambong. Sumala sa lokal nga paggamhanan, among kalihukan na pakita sa padayon nga pankamot sa Dakbayan sa Valencia sa paghatag mas accessible, inklusibo ug di kalidad nga serbisyo ug impormasyon ngadto sa tanang Valenciano pinaagi sa pagdala sa mga programa sa mismo mga barangay. Alang sa nagkayus ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumambas sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Janice Lumambas. Ay, mayong buntag di, ha? Diya sa Philippine Information Bukidnon.
1: Good morning!
0: Headed by Ma'am Ruby, mayong buntag ka niyong tanan diya.
1: Good morning!
0: Ah, mali ko, headed by Auntie Claire. Aha. Good morning. Good morning, ma'am. Birada, ma'am. Kana jud, kana gid ate. Bunal kay nanganal. Osane. Shout out, oy, shout out diha sa Valderrama mga katropa, no, labi na kay Marjorie Bungato nga wait lang kay nawala. Oh, diha kang Marjorie Bungato katropa nga naglanog-lanog ang iyang radyo diha, oy. May buntag ka niyo niya, ma'am, ha?
1: Good morning!
0: Sa kakusog daw, naglanog-lanog iyang radyo niya. Daghang mga silingan o sa iya daw bisita niya. Bisita ni Ate Darwin da Antipatia. May buntag ka niyo niyong tanan niya.
1: Good morning!
0: Na diya sa balay niya. Diya si Erlina Dakula.
1: Good morning!
0: Nagapaminaw po da sa ako ang programa daw karon.
1: Good morning!
0: Ihawi nagmanok bisaya diha Ate Darwin da. Kung maalang-alang kanding ihawa. Ito ay mga yung buntag ha. Ate Darwinda Batulina Antipatia, kauban si Kuya Tutot diya o siyang mga anak. Ate Darwinda mga katropa, umaabuting kakapitana diya si Valderrama mga katropa.
1: Good morning!
0: Nood na. Dito ta katropa, mubutar sa anda mo serbisyong walay money involved. Anang bisag uway makuhang sweldo, uway honorario, mulihok yun. Na isa ni si Ate Darwinda Batulina Antipatia katropa sa abti kayo nato katropang abti kayo nato mga katropang coordinator sa class kung katropa listeners and solid supporters atong mga coordinator sa class huwag intawon na slice will do katropa pero tungod og alang sa pagserbisyo sa katauhan sa ilang komunidad mga katropa abtik ini sila mulihok maayong buntag sa to mga class members class coordinators labi na sa to ang class president diha kang President Wilmore Dagano.
1: Good morning
0: kanimo diha press atong niaging adlaw katropa nakatunol ta mga katropa og hinabang no sa to ang mga katropa nga miyembro sa class nga nitaliwan na mga katropa og doon na tay paghatdan nga tabang diha sa Valderrama diha sa Kabanglasan. Aduha,

0: ano sa mga buhing baboy. Naasa naman ang hostesya ani? Ha? Ang bahog wala pag baba. Mahal lang gihapon. Vitamins ug uban pa. Unsaon na lang namo ni pag-recover among panginabuhian ani karon? Tinuod gyud kayo nati Darwinda.
1: Bullseye.
0: Sinado pa more. Impeachment pa more. Hindi naman ako ni makita ni Katropang Rusto, mangimuhang ko ano. Kinsa tong lucky winner, mga katropa, sa itong katropalita karong adlaw nga Biyernes. Doon na kita'y mananaog ni mga katropa. Hindi na ako mabasa, Katropang Rusto, kaya blur ang naa sa screen. Ayan, congratulations to Joshua Kyle Cardenas. Ikaw ang mananaog, ikaw ang nakadaog sa tuang 50 pesos nga load. Dagikan ka na ni Kagawad Artemio Goli. Ayan, congratulations Joshua ha. Nakadaog ka og 50 pesos nga load. I-message lang ang i-message lang ta sa tuang official Facebook page Messenger sa 101.7 XFM Bukidnon. Ha? I-message na kung unsa nga number ang ato ang load. And congratulations once again na Joshua Kyle Cardenas. Nakadaog ka og 50 pesos sa nga load. Katropa, sa mga nag-share diha, sa mga nag-comment, daghan kayong salamat mga katropa. No? Di gin mahimo ang ato ang mga programa dari sa XFM kung wala mo. So, salamat kay mga katropa sa mga nag-follow usab sa ato ang official Facebook page. Daghan na kayong salamat. Again, congratulations sa 403rd Brigade. Pinanguluhan ka ng mga tropa ni Brigadier General Siegfried Tubalado, Philippine Army, mga katropa, no? Sa ilahang successful na pagpahigayon katropa sa 53rd anniversary sa 403rd Brigade. Congratulations once again. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw.
2: Happy birthday!
0: The Ann's Bake Shop ang tubag sa inyohang mga cakes.
2: Happy birthday!
0: Once again, happy birthday! Katropa, mapalit ang itong mga produkto ha dari sa XFM 101.7 XFM Bukidnon. Mga produkto sa mga katropa sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix. Nangita diha og turbo mga katropa. Saka mo dari door to second floor ka second floor mga katropa, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Katropa, dari natapos ato ang programa nga Bullseye ning adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2025. Mokin ni ang programa ang hatod sa makatabang ang rumuhim sa panglawas o kalang sa kayuhan sa tibuok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, o Turbo Man Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Marie Codino, usa ka babae pandili, babae lang.
2: Okay,
0: ni ang programang Bullseye.
2: Bullseye.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasod kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
1: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung sa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus

0: ulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa, nindyod jud kaayo ang Santog Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santog Plus Coffee Mix.
1: Santog Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santog Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santog Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mantikis. 20 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw, sumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o binaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbag sa iyong problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Arang malikayan. Gamba kabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it agot din.
7: Bili na lagi.
6: Kahit man nausap ang imuha na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
1: Abot ngadto sa kinatibuk ang katauhan sa probinsya sa Bukidnon.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumunga masilsil sa panumduman sa katauhan ang mga pasidaan, angayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dilipa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Karong bulan sa Hulyo, gisaulog nato ang National Disaster Resilience Month uban sa tema nga Naghahanda at Kumikilos Tungo sa Panatag na Bagong Pilipinas. Kabahin niini ang gilusad nga 6 Provincial Rescue Olympics sa Provincial Government of Bukidnon, diin nagtinabangay ug nagtigi ang mga local government units sa tibuok Bukidnon aron mapakita ang ilang kahibalo, kahanas ug kaandam sa disaster response. Aron mas masabtan nato ang tumong o kamahinungdanon niini, ani akaron ang ato ang bisita, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head sa Bukidnon, si Mr. Israel Johan Damasco Jr. Sir Joe, maayong adlaw, daghang salamat sa imong panahon. Welcome to KSP. Sir Joe, maayong adlaw, daghang kaing salamat sa imuhang panahon. Welcome to KSP. Imuha unang pasiunang mensahe, greetings sa ato ang mga listeners and viewers, Sir Joe.
4: Maayong buntag sa tanan sa atong tigpaminaw sa atong KSP.
3: Alright. Sir Joe, una sa tanan, unsa ang kahulugan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month alang sa lalawigan sa Bukidnon?
4: Ang unang katuyuan no, sa atong National Disaster Resilient Month Celebration is mao ang pag-ugmad sa usa ka kultura sa pagpangandam. Mao ni siya ang atong gitawag na disaster preparedness, no? Nga dili kita angay lang maghulat kung kanusa mabot ang trahedya. So kani nga selebrasyon na karong tuiga nagdala sa tiba nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So mao ni siya ang atong pinakaunod sa atong national celebration sa National Disaster Resilience Month.
3: Alright, Sir Joe, anong importante nga naagyud tay mga ingon ani nga kalihukan para sa ato ang responders and rescuers diin gisalmutan sa ato ang mga syudad ug lungsod sa Bukidnon?
4: Ang unang rason no, dunay mga rason ani nga anong atong gihimo ning ang Provincial Rescue Olympic, ato gid kaning gi organisa ato niini nga kalihukan no. Ang number one ani is ang atong pagbatuod o pagsiguro sa kalidad sa mga life-saving skills sa ato mga rescuer sa mga lain-lain ng mga local government units sa ato sa probinsya sa Bukidnon. No? Ang ikaduwa ang pagpalig-on sa koordinasyon sa atong mga 22 LGU sa probinsya sa Bukidnon. Muna siya ang atong gitawag na inter-agency coordination.
3: Okay.
4: Ang ikatulo ang pagpataas sa mga moral sa atong mga rescuer. Okay. Kay dili basta-basta ang ilang trabaho, no? Saving lives ang ilang trabaho. Ang ikaupat, mao kaning gitawag na ito nga public awareness. Pagpaambit sa kaibalo sa publiko.
3: Alright.
4: So kanagid ang pinaka-importante, proactive, dili na ta katong reactive.
3: Alright. Sir Joe, sa ito ang kasaulugan karon nga bulan, unsa po, isip head no sa PDRRA Mabukidnon, unsa imo ang mensahe para sa ito ang mga rescuers and responders na naminaw o nananaw sa ito ang karong adlawa?
4: So siguro no, ang ato mga LDRRA most trained, magiging na sila, equipped man na sila. Ang ato lang is ang atong ipadayo, no, ang atong gimando sa ato sa balao, especially ang atong Republic Act 10121 na mao na siya ang balaod sa atong itawag nga Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. So diha naka-define ang mga functions sa ato mga LDRMOs. So diha nato makita unsa ang atong mga pambuhaton nga gimanda nga gi-mandate sa ato sa Republic 101, especially sa upat manguna sa kathematic no nga areas nga baogi atong mandate sa tanan katibuk-an nga mga elder mo sa Pilipinas. Mm-hmm. Number one is ang atong gitawag nga disaster preparedness.
5: Okay.
4: Ikaduha is ang atong disaster prevention and mitigation,
5: mm-hmm.
4: disaster response and disaster rehabilitation okay. and recovery.
5: Mm-hmm.
4: So kana siya nga tema that is before, during and after sa kalamidad.
5: Uh-huh.
4: So mauna siya ang four thematic areas of disasters.
5: Sulod sa bulan sa July, no, maumani ang ato ang National Disaster Resilience Month, pero gisulay gid ang bukid noon kay naka-experience gid ta og pagbaha no sa siyudad sa Malaybalay and naapod sa Valencia. So mga kaigsoonan, mga higala, klaro gyud nga ang Rescue Olympics dili lang para sa pagdaog sa medalya kundili alang sa pagpalig-on sa serbisyo para sa katawhan. So Sir Joe, pwede po ba minimo ma-share kung unsa po ang nagkalain-lain nga events sa ato ang 6th Provincial Rescue Olympics na gisalmutan sa mga rescuers and responders?
4: Yes, Ma'am Fred, no, ang atong Provincial Rescue Olympics is adunay lima ka-event. No? Number one is ang atong Water Search and Rescue.
5: Okay.
4: Mauna siyang gitawag itong WASAR, DEDMOSAR, that is Mountain Search and Rescue.
5: Mm.
4: Ang ikatulo is High Angle Rescue Event. Ikaupat is ang atong Firefighting Mixed Combat Challenge. Huwag ang ikalima, mauna siya ang Vehicular Accident
5: okay.
4: Rescue.
5: Okay, sir. 6th Provincial Rescue Olympics. Buot pasabot ani, ikaunom na nato ni nga pag-hold sa Rescue Olympics. So, unsa man ni siya, sir, kanang matagtuig or every 3 years?
4: Sa una, during the time sa itong former governor, no, administration, yearly to siya.
5: Mm.
4: Sa karon sa atong administration ni Governor Honorable Roque, iya po siguro nakita o kung yearly manggod nato i-celebrate ang Provincia Rescue Olympics.
5: Uh-huh.
4: Dili gawas kay dako gasto. Dili nato makita diretso unsa gid ang kakulangon sa mga atong mga LGUs.
5: Okay.
4: So gihimo na siya karon nga triennially. So every 3 years. So mabutang pod nga term-based pod siya.
5: Okay.
4: So at least pod ang mga LGUs is magka-save sila sa katong duha ka tuig nga dili mag-celebrar sa ilang mga gasto magud siya no.
5: Magpapagandam
4: sila ug ma-train pa sila.
5: Okay.
4: Og makapalit sila og ilang mga gamit, aya na po dahil makita sa sunod nga Rescue Olympics nga equipped bagid sila, fully trained na bagid sila. So adunay time span, span para sa ilang capacity building og sa ilang pag-equip equip sa mga equipment.
5: So kini sa Provincial Rescue Olympics, ilang kaugalingong equipment and machineries ang gigamit by LGUs?
4: Yes, ilang.
5: Ah, okay. So importante gid nga makapanukan. Sa imong observation po, Sir Johano, kay naa naman gid ni kaunom na ning higayon, unsa ang kalainan sa performance sa ato ang mga responders karon kumpara na itong mga naunang tuig sa ato ang Provincial Rescue Olympics?
4: So siguro sa atong makita karon, no, doon na naging mga improvement.
5: Okay.
4: Gawas nga very equipped sila, well trained na sila. Makita gid nato nga dako gid ang kabalhinan sa atong mga participants sa atong Provincial Rescue Olympics.
5: Okay. So sir, makita pod ba ninyo kung sa mga LGU kung unsa ang ilang mga strengths, unsa pod na portion nga sila huyang?
4: Yes, makita nato na no after ani nga event kay na may post evaluation. So ang atong mga umpires is dili magud di basta-basta lang ang mga umpires, gikan gid mga hanas gid sila
5: experts.
4: No mga experts okay. Like for example sa Musar nagi ato gid gi-hire as umpires ang atong Philippine Army sa navigation, then sa firefighting na atong Bureau of Fire, then sa high angle ato gid gi-hire ang Philippine Air Force no, sa 525
5: okay.
4: Gikan gid sila sa Cagayan na apoy sa Davao, then sa vehicular accident, ato pong gi-invite as umpires ang ato mga regional ng mga Department of Health Good. Monitor sila ang mga trained good kayo, gyapo, no? Og sa atong water search and rescue, ato gi-gikuha as umpire ang ato mga Coast Guard
5: okay.
4: sa Cagayan de Oro, gyapo.
5: So at least, sir, ato yung maingon nga, naagi improvement, na i-development sa skills and capability sa ato ang mga responders.
4: Na agad, dako kayo ang ilang improvement.
5: So, walay usik?
4: Wala, dili masayang.
5: Okay.
4: Ang ilang partisipa sa atong provincial
5: okay. Disaster Olympics. So sir, dili ni siya mahimong magmalampuson ang ato ang kalihukan sa provincial rescue Olympics na gibuksan atong Lunes o gitapos no karong adlaw Biyernes. So unsa pud ang mga support nga gihatag ni provincial government ani?
4: Well, dako kay mong pasalamat no kang Gobernador Leonel P. Roque tungod kay gitagaan gid ang pagtagad no especially kaning provincial rescue Olympics which is part ni siya sa upat ka thematic area nato sa disaster which is disaster preparedness siya o disaster response masulod siya.
5: Mm-hmm.
4: So dako kayo ang gihatag ni gobernador para lang gid magconduct siya dili ni siya basta-basta nga event.
5: Mm-mm.
4: Kay ang gihatag gid nga suporta ni governor is naghatag gid siya og budget nga 3,582,266 to be exact.
5: Okay.
4: So dako na gid kay na siya.
5: Sige, unsa pud na siya pagbahin-bahin na pundo sir? Para ani nga celebration?
4: Naka-breakdown niya based among sa activity design. Gani ang pinakadakuan niya ang atong mga prizes.
5: Okay.
4: So gitagaan yun pagdagan ni Governor para ma-encourage or ma-motivate po ang atong mga rescuers. Actually, dakog yun kayo ang prize to. Sa 5 events, ang prize sa first is 80,000.
5: Mm.
4: The next is 70. The third is 50.
5: Mm.
4: So sa 5 events na siya, maurag yapon the same ang first. First event, 80,000.
5: So muna yung nakakuha ang dakong pahat sa pundo
4: pahat
5: nga 3.5.
4: Gawas pa na ang overall. Pag yun, gitagaan niya po ni Governor o ang overall nga champion. Makadawat niya po ng 100,000. So
5: marami
4: ka dako. So napay sa second runner-up, napay sa third runner-up.
5: Walay consolation.
4: Napagana yung consolation.
5: So walang mo ulit nga luhaan.
4: Luhaan. So kato mga participating na wala, non-placer, pasabot, pero nag-participate sila, wala lang sila na-appeal sa
5: top
4: lang na sila. Doon nag-iapon sila yung 20,000.
5: Na sila yung ikulit pag-iapon. Pero
4: contingent, nag-iapon sila.
5: So sir, no, imong naisgutan ka ganina nga, gihin mo na siyang kadatulo katuig, dili na siya kadatuig.
4: Mm-hmm.
5: Para masabtan sa katawhan, unsa ka-importante yun, Sir Joe, ang padayon nga investment sa equipment nila, sa training, sa mga personnel nga in charge sa responders and rescuers, o sa ilang capability building. Unsa siya ka-importante? Kaya para masabtan sa mga tao nga. Gano'n nga mga responders, sige lakaw, sige training, ingon ana.
4: Actually, dako gid kayo katabang no ang pag-develop sa mga rescuers. Dili magod sila, dili magod basta-basta ang pag-train sa ila, no? Kinanglan gid og mga experts. So, ingana ka-importante kay ang ilang trabaho is to save lives, magod. Pagluwas sa isa ka kinabuhi. O kung dili ni mo i-train ang usa ka responder o rescuers, dili siya maka-respond in accordance sa iyang kaalam o sa iyang pagkahibalo
5: kapasidad.
4: Sa pag-rescue, kapasidad. Uh-huh. Isa na yun ang equipo. Kung wala kayo equipo, capacitated ka lang sa theory, but wala mo yung equipo, dili yun mo actual makabalo kung unsa gid inyong pag-rescue.
5: And then, unsa po siya ka-importante kay life-saving man siya, guys, guta direk segundo, minuto, kay kinabuhi man na siya, solisod, o dili ni mo maagapan agad-agad, no, ang emerhensiya sa usa ka tower, sa usa ka community. And, Sergio, sa ato ang Provincial Rescue Olympics after ani, naapabay na ka-line up na itong activity para sa ato ang rescuers and responders?
4: After ani, sa awarding, no, na coordination man ato karon na apon, o karong gabi, no, actually, ugma na pa'y post evaluation.
5: Okay.
4: So tagsa-tagsa ka mga contingent nato maghatag kung sila na experience, unsay angay buhaton sa next nga Rescue Olympics para pagyud mas ma-enhance pagyud ang atong pagsaulog sa Provincial Rescue Olympics sa province of Bukidnon.
5: Okay, sir, unsa ka importante ang papel sa kabatan-unan sa volunteers ug sa community sa pagpalambot sa ato ang sa ato ang disaster resilience?
4: Well, dako kayo ang ilang kalabutan, no? Kay dili lang sa gobyerno ang trabaho sa pagluwas sa kinabuhi sa tao, no? Ang atong National Disaster Reduction, ang atong pagsaulog sa National Disaster Resilience Month is nagpahinumdum kini nga kinang tanan adunay responsibilidad. Kay dili lang ang local government units, apil lang atong mga pribadong sektor, o mga organization, o, ang pinakalabaw yun is ang atong pamilya.
5: Mm-hmm.
4: Kita man good ang, actually, kita good ang first responder, ang pamilya.
5: Okay.
4: Kay gani katong giingon ni Governor during the opening, na I hope katong mga
5: responders
4: wala mo nagpuyo dito sa mga
5: accident-prone areas.
4: Areas. Basin ka muna po din o iluwason. Kamu na
5: daman ang
4: magluwas sa
5: kita. So, dali sila makarespond kay nakabalaka or naagid siya mismo sa ilang tugkaran nga.
4: Tugkaran.
5: Angayan, luwason
4: niya yun. No,
5: diha. So, moto nga. Mm. Ang atong mga responders or rescuers kinahanglan isituit sa ato ang mga LGUs nga naa sa safe nga lugar ang ilang panimalay. Pero by the way, Sergio, kailan ato ang mga rescuers and responders? Kay, di ba, gitrain na sila, nahimo na silang expert. O sa'y mga kasagaran appointment, ano nila?
4: Actually, kung expert na po sila, pwede magod sila i-invite. Especially kung skilled na gin sila.
5: Sa training.
4: Especially sa amo, mga well-trained magin sila. Pero dili magod na ito, pwede malukop sa kadako sa probinsya sa Bukidnon. Especially kaning sa basic life support lang gani. Supposed to be ang plan gidana sa Department of Health is kada balay naagi usa sa pamilya nga kabalo sa basic life support. So ingana ka importante gid ang kuno.
5: Pero sila mismo Sir Joe kanya gigastuhan na sila sa government sa LGU, naagi na sila training seminars. Tapos, kung job order sila, pwede na sila mapapahawa sa trabaho. So, masayang, di ba, ang nagasto na sa ilaha.
4: Kana ang atong challenge, no? Especially sa atong mga local chief executive. Actually, nangahitabot mag-dilig lang din sa atong mga other provinces, actually.
5: Huwag
4: kung ma-politicize gin siya, mawag na siyang mahitabot.
5: Mga ilisan,
4: yun. So, tinood yun na sayang ang gasto nga i-invest sa sa usa ka LGU nga you are investing mga millions of pesos para lang matrain sa mga atong mga tao, then after nga nahin musunod mawala sila.
5: Gani.
4: So kana siya ang pinaka challenge sa mga LGUs actually.
5: Okay. Alright, Sergio, para nga masapar na ito ang panahon.
4: Mm.
5: Unsa, kung aduna kayo sa kaminsahe alang sa tanang responders o volunteers sa Bukidnon, unsa ni Sir Johan?
4: So, ang ato yun, no, pinaka number one na ito, we have to stay focus lang sa atong trabaho, sa atong mandate.
5: Mm-mm.
4: Then, continue sa atong mga trainings. Be responsible rescuer. Kinanglan na ang gagyapo yung mga ethical na nagyapo nga involved, no? Dili lang ay usa ka ka-expert but imong karakter or what is dili siya mo-fit ni mo as being a complete good nga rescuer or responder. So, one of the challenges no, is ang atong yung disiplina.
5: Okay.
4: So, kinanglan na doon natin discipline. Number one is integrity.
5: Mm-mm.
4: Number one is public service pag-ibig siya. Anytime call of duty siya.
5: 24/7.
4: So, kinanglan, kuhan gid ka.
5: Okay.
4: Energy gid, grabe.
5: Tigong daghang kusog. Okay, daghan kayong salamat, Sir Israel Johan M. Damascus Jr. sa mga kasayuran niya imong gipaambit. Karong adlaw para sa ato ang mga listeners and viewers sa Kalihukan sa Probinsya.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
6: Paniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA10913. Pagminti na sa saktong gilayon gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Kalihukan sa Provincia.
7: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
8: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
7: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
1: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
7: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katuon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
1: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalitlang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga paghitabo sama niini.
9: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
10: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team na nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
7: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
10: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limbihan ang palibot o ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
1: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
3: Mga kaigsuunan, among ipaambit balit diha kaninyo ang nahimong mensahe sa ato ang mga VIPs last Monday, July 13, 2026 atol sa pagbukas sa ato ang 6th Provincial Rescue Olympics aron ka bumasayod ug inyong magamit ang mga impormasyon gikan nila. Unang mensahe nga atong ipabati diha kaninyo gikan kang Provincial Governor Rogelio Neil P. Roque. Ania atong paminawon.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
11: Well, it is my honor to join you as we commemorate National Disaster Resilience Month through the 6th Provincial Rescue Olympics. When we walk about disasters, the subject is always close to home. I believe each one of us carries a story, a memory of a flood that reached our homes, a landslide that changed a community, a fire that took away years of hard work, or a storm that tested our strength and faith. Kabalo kitang tanan, nga sa usa lamang kahigayon, mahimong mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Sa panahon nga na ako sa college, naagi ko sa mountaineering, muna nga appeal me sa rescue. No? Pagkahugno sa bagyo, abot mi dito. Pagbuto sa pinatubo, abot mi dito. No? Pero katong amo, kay, of course, atong mga community sa college, na diri BSU, NCMU, dula-dula ara kay college lagi. No? Lingaw-lingaw. No, sa panahon sa college, ang rescue sa amo, lingaw-lingaw. Eh, kumbaga, kinsay mas astig. No? Kinsay mas astig nga una mo ambak. Di ba? Muna nga karon lahi na. Especially nga well-trained na mong tanan. Disaster preparedness, therefore, is not just a government responsibility. It is a shared commitment. It is about making sure that when emergencies happen, we are ready to protect lives, respond quickly, and help our communities recover. So, importante kayo, no, na to make sure kung naay emergency, ready kitang tanan. No, kamong tanan, ready. So I hope, isa siguro sa atulang taon, ang mga rescuers, wala ba ang ilang mga balay sa mga disaster-prone areas? Kaya base na ay disaster, dili mo makaresponde kay kamo mismo, inyong panimalay, kinahanglan na iresponde. No? Muna nga, daghan unta na mga requirement aning nga trabaho. Kita ko ganina na rescuer task ay buhok, daming sunog. Mahurot to, yung buhok. na ay rescuer nga moraog mas dako pa sa ako og tiyan. Ako dako naman ko og tiyan, pero mas dako pa sa ako og tiyan. No? Base niya og kinahanglan ng dinaganay, kinahanglan ng paspasay, di na makagwanta. No? So, there are more. I'll see these little things nung kinahanglan pa og improvement, dugang, no, sa ato ng mga team. This is why the work of our emergency responders is invaluable. Importante kayo. Kamo ang unang motubag sa panahon sa kalisod sa disaster. Kamo ang nag-atubang sa peligro aron ang uban mahimong luwas. You are our modern day heroes serving with courage, discipline, and compassion when our people need you most. Dili man lang ang rescuer nga ang importante, courage or kursonada or kaisog. Diba? Inanglan ang physical fitness. So karong adlawa, makita karon, no, sa atong mga competing teams, no, competing today, no, kung kaya ba na sa inyong lawas. The Provincial Rescue Olympics is more than a competition. It is a venue where our responders sharpen their skills, strengthen teamwork, and challenge themselves to perform at their very best. Because every second and every decision can mean the difference between life and death. No, muna nga, continuing atong mga seminars sa ila, no? Every year, di ba? Naay mga seminars, no? Kay mga kinaimportante man ang sa pag-rescue, paspas ang desisyon, pero tama ang desisyon. Kay base unya, ga-rescue ka, ikaw nanoon ng rescue home, no? As we continue building a stronger and safer Bukidnon, let us remember that resilience is not measured only by how we recover after disasters. It is measured by how well we prepare before they happen. Ang tinuod nga kalig-on makita sa atong pagpangandam, pagtinabangay o panaghiusa isip usa ka komunidad. To all the participating teams, I encourage you to give your best, learn from one another, and continue striving for excellence. Every lesson you gain and every skill you sharpen today can make the difference in saving lives tomorrow. Together, let us continue to build a Bukidnon that is safer, stronger, and more prepared than ever. Daghang salamat og may buntag karatong tanan. God bless the province of Bukidnon.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Maukad to ang mapuslanong mensahe sa ato ang gobernador, Honorable Rogelio Neil P. Roque. This time, sibugta sa mga messages of support. Una, gikan kang Ma'am Yvette Tolentino Sunga, CISO 5, ang Assistant Regional Director sa DILG Region 10.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
12: Tagai kong higayon na magpadala sa akong pinakainit na appreciation sa provincial government of Bukidnon, of course, under the leadership of Governor Rogelio Neil Roque. Kay giimbitar jud ang DILG. Kay dili kanunay maka-witness me sa mga ing-ani na activities. Thank you, Gov, and the PDRMO for inviting us to the 6th Provincial Rescue Olympics. It is more than a celebration of the National Disaster Resilience Month. Kay nga naman, this is a testament that it is a powerful expression of our collective commitment to building safer, stronger, and more resilient communities. Kay solidarity is best demonstrated not in times of comfort, but in moments of adversity. Mauna, kung naay disaster, when disaster strike, we do not ask who belongs to which agency or which local government unit, but we come together as one, united by a shared purpose of saving lives. Pinaka-importante, we save lives. And we are here to protect our communities. Labaw na mo among responders o rescuers. And we are here to restore hope for our communities, especially in Bukidnon. This spirit of unity is perfectly captured in this year's National Disaster Resilience Month theme. Giingon ganina ni board members ang welcome message niya. Nakitang tanan, maghiusa, maglihok, padulong sa kalma, maayo na bag-o na Pilipinas. Kay we are being reminded na ang resilience, dili man jud na siya gimugna sa isa ka tawo na si isa ka LGU lang, si isa ka barangay lang. But sa nagkalain-lain, strong partnerships, shared responsibility, and tanan ninyong actions, mga kaigsuunan sa panerbisyo, gikan sa national government agencies, padulong sa local government units, sa atong mga volunteers, to our civil society organizations, atong mga private sector, and kada Pilipino na gusto mo serbisyo. Ang solidarity manggod, dili lang kutob lang solidarity. Dapat naa na siya'y kauban na commitment na committed mo sa inyong ginabuhat. Kay it is a decision to prepare even when there is no imminent threat. Mauni, ginabuhat nato ning isa ka Rescue Olympics. Part na siya sa discipline to train continuously, the willingness to improve our capabilities, and the readiness to respond without hesitation when our communities need us most. Sa inyo, to our dear rescue and responder teams nato, disaster risk reduction and management officers, ang atong emergency responders, ang inyong presensya karong adlaw is a testament to that commitment na every drill na inyong himuon, every skill that you sharpen, and every lesson na makapunan is an investment in the safety of the people we have sworn to serve. You are not only first responders during emergencies, but you are also builders of public trust and champions of resilience. So the Provincial Rescue Olympics beautifully embodies these values, no? Mag-provide po na siyang avenue to showcase ang unsa ang inyong kayang himuon, mag-strengthen sa coordination sa kada munisipyo, builds camaraderie and reinforces the understanding that effective disaster response is never the work of one person or one organization alone. Kay giingon ako ganina, result na siya sa kada tao who trust one another, train together, and stand shoulder to shoulder in the service of others. As the Department of the Interior and Local Government, we reaffirm our commitment to continue supporting our local government units through capacity development, good local governance, and institutional strengthening. Kay na kami nagatuog ayod na ang resilient communities are built by resilient institutions, empowered local leaders, and dedicated public servants who place the welfare above all else. Ang kaayuhan o kahitang sa tanang katawhan. And as we gather today, may we renew our shared pledge to stand together, to learn from one another, and to continue building partnerships that will enable us to respond to any challenge with confidence, with compassion, and most importantly, with professionalism. Let our solidarity be our strength, let our commitment be our legacy, and let our collective efforts lead us toward a safer, more resilient, and more prepared Bagong Pilipinas. To the provincial government of Bukidnon, the LDRRMOs, our partner agencies, and all the participants, we commend your dedication to excellence in disaster risk reduction and management. May this gathering further strengthen the bonds that unite us in public service. Sa makausap pa, gikan sa DILG Region GES, daghang salamat sa tanan. Mabuhay po ang Bagong Pilipinas, mabuhay ang Bukidnon, padayon ta na mahimong matino, mahusay at maasahan para sa mahal nating bayan. Good morning to all.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
3: Musunod ang mensahe ni Antonio B. Sugarol, ang Regional Director sa Office of Civil Defense, Region 10.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
13: Our men and women of the local DRRM officers. Alam niyo po, Gob, binibisita ko ito sila. No? With or without incident, I go to their offices, sometimes during weekends, and nakita ko sa kanila yung kanilang dedication. And there was a time when I visited Pangantukan, when I visited a bridge that was affected by a weather event. Yung kasama ko, Sunday yata pumunta kami doon, yung kasama ko na local DRRM officer o Pangantukan, I found out later na disgrasya siya. He was na hit and run. And I found out nung disgrasya, yung particular incident na yun, nangyari, no? It was very early in the morning while he was doing his job. And because

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Niingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.
2: Exciting!
3: Stong! Pagpilain yung gasolina.
0: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
2: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
7: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you, basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par!

0: exciting.
1: Ngayon doon tayo 11 minutos na nakalabay sa Alas Diyas sa Buntag. Welcome ka mga hurot mga marin sa pinakasadya nga si Bian. Pinakasadya nga si Bian lagi. Sa Dibok Isla sa Mindanao, diri sa XFM. Live ikan diri sa studio mga marin. Ako ni si Maring Inday, Erika Diligwapa, Dilimesta. Sa apa ni makopian sa antong old guy, manguna yung silingan. O di ko manguna yung friend. Silingan na kung muna yun. Ay, lami-lami ning silingan. Ilang ko manguna yung kauban ko, i-upload mo na mga kauban. Uy. Ada. Upload ang kauban dito, mangunay kauban sa silingan lang ta kay. Karang kanang mabiya-biya ng mga silingan. Kana silingan pa rin si Eldrin, bayra po rin ako ng itilawan. Pero manok lang ni Eldrin ako ang itilawan mga maring kay laba siguro sa baon ng manok ni Eldrin. Sure maka ni Eldrin, Eldrin ha, basi doon na po'y maghilak nga laing silingan sa bahay. Mga maring, welcome sa tuang programa diri sa XFM kini angkong ako ikaw. Taon-taon mga maring ato ang gipaabot sa tanan kini ato ang video ki Oki. Kaaban ng mga vokalista sa Oki band. Og wa ko bang ilang sarak kaaban ako ning di ba sa basa diri sa Bisayan. Uli lain mga kikilato welcome Tia Daria.
2: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome to me.
1: Ako sa Etsy kayo mong mic as in dati yung daw.
2: Ay, ulay lang po ito ang entry.
1: Ay, nako, sa iyo ito ang mga katikaran ron, Tia Daria Moraga, you look like so fresh today.
2: Yes, exactly. You say it good. Yan yung magod na maring.
1: Ako, pasinsya kayo sa mga viewers na to. Kaya wala akong makauli sa bayo. Kaya moraga ako na akong gisulog karoon nga bistida. Kaya...
2: Ano ba na maring? Asa ba niya kayo nagabian?
1: Kuhan mo ako muli maring. Kagibaharan ko ni Edgar.
2: Ay, di. Ano nga ano man maring?
1: Kang muli daw ko. Yan ko na kung patalik doon na po ko na sa bintana.
2: Uy! Ay,
1: anak ko ha. Ay, maradyo siya diabetesan. Maroon pa makahiba pa rin si Edgar.
2: Suka niya maring?
1: Basi sa ako ang pagduki-duki, abot ba nag-utso?
2: Sumukha ba sa sobra?
1: Sobra kapi eh.
2: Ay
1: maring, welcome na ito mga maring. Ang ato ang mga viewers o mga listeners, kandariya sa mga nagkariya, mga sister stations, sa nalaman sa...
2: Grace, Matis City! Atong operator nakamagigulgul.
1: Ambot niya atong operator kaya busy ka. Dubli kaya kagaluto pa, kagatek pa.
2: Saan na atong operator saan na gamay pamdugangor na ko na maglamo.
1: Maganin nga himsog na kailamo.
2: Ya, masuko pagkat ako yung dinuguan nga dala.
1: Alo.
2: Grabe na man niya ol. Sauna hadlok pa na mapiskag mantika.
1: Anak ko noong ganahan ka mukhaon maring, buta sabot anak ka na kanang healthy ang imong lawas.
2: Oh, ano din naman. So kung soprano na ka dako maring.
1: Ah, di na po na sa healthy.
2: Eh, wapong tambok man nami, makain ng tambok.
1: Kita ka sa balon.
2: O, sabi ng balon?
1: Kanang balon nga, plastic balon ba?
2: Plastic taro nga, nakin may balon ka ng kanang laom.
1: Kung balon sa lakon.
2: Yes.
1: Kanang balon ba sa masubraan ka buto mo, dako nagmaayos siya maring mo, buto na siya madugay maring.
2: Adi, ay.
1: Eh, anak po ito sa tao.
2: Kaya pa po siguro paabdaan na amari. Kaya masin mo buto na puntaan eh.
1: Pwede naman na pahiyosan.
2: Gusto mo na ka ng...
1: Tosloko na
2: na.
1: Tosloko na na siya ka ng hayat nga dumpol.
2: Ay!
1: Wala na, isa ka nga substitute nga tek. Itsuraan na gina siya.
2: Itsuraan siya?
1: Sama na.
2: Papulihay siguro na niya.
1: Sina?
2: Oo.
1: Ha? Wala pa kita ng live no?
2: Oo, makali. Tingala ka na yun
1: eh. On sakin? Ay, daw ko imatiyog sa ere. Ano to, sa to?
3: Ayaw, ma.
1: Ha? Ha?
4: Wala, yun.
1: Asa may yun, Dri? Akin yung mic?
2: Nasuko na siya, maring.
1: Akin yung kanino? O, nabitaw na. Nadungog kita, Dri, ano?
2: Ah.
1: Nadungog ka sa ere, no, nga. Laing kagtingog.
2: Iaaral siya nga, wapo lang ka, pero yabag mo rin ang tingon.
1: So, nai nag-request ma rin, sa wala pa tayo nagsukod sa program, nga gusto na nila makitaan mo, kanta diri live, si, ato ang, di ba, sa kinit J. Tagupang.
2: Ay, di ay. Asa mo na, uy, naagin eh, legit.
1: So, ato na niyang pakantahan o niya, ay, Biyernes man ron. Ano lagi yung gangi?
2: Ano sa manili?
1: Sa benini?
2: Ano sa manili? Mag-shot? Or ano sa manili?
1: Ay, naku. Anyway, mga maring, ato ang video kay okay taon-taon, mga igalapan sa dipagigingan ng mga ganyan, madungog sa...
2: Mati City!
1: Madungog sa mga maring diri sa XFM, Bukid Noon.
2: Yes! Sabi na diri sa San Francisco, Bayugan City.
1: Madungog sa mga igala diri sa XFM, General Santos City.
2: O, labi na po diri sa Bukid Noon, Malay-Balay.
1: Balik-balik.
2: Di ako lang ibalik eh, kasi yung kasi lang katuon maring.
1: O, babati sa ta diri sa XFM, Bagarian.
2: So, parang wala kang siguro daw, ingon ni SM. Pero kaisa naman daw to.
1: Gikwala ni Kwan,
2: Gitry lang nila.
1: Gikwala ni...
2: Amat, unsay assessment anay sa itong operator, kung nabag wala.
1: Sige, bahala na. Nabi ito si Wing Wing diya sa Iligan.
2: Gani.
1: Samtang nanagat siya, paminaw siya og XFM ay... So good morning kanyong hurot din ang mga igalasan na abot ka rin sa ito ang pagsibya mga maring hal. Labi pa karon diri sa Tibok Davao de Oro, sa Davao del Norte, o diri asab sa bahin sa Davao City. Mga guwapo o guwapa diri sa Davao City, maayong buntag, labi na diri sa mga taga Shrine Hills, Matina, kang Arky.
2: Ano labi na, kang Marlo.
1: Kang Giuseppe Kagata, katong tighatan sa kuwag. Kakanin ba?
2: Dito makatikaon.
1: Ito nagprograma pa ko diyan sa FMX Davao.
2: Namikaya kayo kwan si ate muluto.
1: Gani, no?
2: Namikaya yung piniritong
1: itlog. Ito yung kasabakik niya.
2: Yung piniritong itlog, namikayo ay.
1: Katong tapad sa itlog, kakaon po ka ito.
2: Asa mo na ito?
0: Ayun ba?
2: Katong... Ay!
1: Ay, ako mga maring, syempre, sub, paki-follow ha, paki-like and share sa ito ang live karon sa Facebook, XFM 107.1 Dagom. Good morning, kang Elrin, digin nyo. Good morning! Ikon ka, mga ane mo ang gipadadari, sunoy malagi ni mo, taok mga niyo.
2: Oh. Dahil lagi kayo mong gipadala ang manok dari Elrin.
1: Yaga-yagaon man yung manok ka.
2: Yaga-yagaon kang tingog.
1: Oh? Aba. But anyway...
2: Ana pa si Inday, oh, si SM Inday, sa Buyag. Oh, nabuyag ka, di ay ni.
1: Buyag ba?
2: Buyag na kayang ingon.
1: Okay, good morning. Dito ito ang Hamis o guwapang SM dila sa may XFM Bukid Noon. Lalain mga maring si SM Inday Marie. Good morning, SM. Sorry po, SM. Good morning sa mga maring sa mga taga Nuevo Iloco. Hoy, at ang imi... Tingaw lagi na maring imo. Siguro ang cellphone niya. Tingaw ka cellphone ni Tia Daria mga maring. At ang ngayon mga maring ha, garong Holyo by Tisais diyan sa may barangay Nueva Iloco sa Mawab Davao de Oro. Doon na tayo pagkahimoon diyan ang caravan. Nag-iusa ang kusog mga maring sa XFM Tagom o sa ato ang Yes to Health Clinic. Aron nga matod o mga servisyo ng mga medikal din sa may Nueva Iloco, Mawab Davao de Oro. Kanya tangi mi dito kay mato dito ang Team Gabi. Ang mga tigpasiyog na sa Team Gabi, mga maring, huwag na po dito si, siyempre, si ato ang Sakto Barug Sab nga si SME Arnel Cortez. Nga nakapo kay gusto makakita aning nga mga senior dito sa Mawab Sab.
2: Pero siya kita paborito, anak maring. Onya favorite siya sa mga SK.
1: Yes, yeah. Sa mga SK.
2: Sobra kwan.
1: Sobra kay daran.
2: Sorry po.
1: Lagi na lang sa mga ito. Ay, kita-kita ta mga maring ha?
2: Dapat yun sila. Ya, kung makitaan mo nimo, ninyo, ayaw may posposi.
1: Ayaw kay, murabi aming suspect. Ayaw may, Basahin na mga mensahe dyan.
2: Ano sa ano, anak ka rin si, kung ano, si Rodelo Pinaldo. Good morning from Visayan Village. Oh, silingan ako, Daddy.
1: Uy, silingan niya. Katilaw ko siguro nimo ni.
2: Silingan
1: ha? Katilaw siguro nimo
2: ni siya. Kung makitaan, hindi ka nagkalampas yun.
1: Ay, patilawan gan.
2: Patilawan.
1: Ako di dyan ko mag...
2: Inanag yun.
1: Ako gani gito malinaog kayo. Nabi na sa kuhan nga
2: mag-inatagon dito. Share daw, share your blessings.
1: Oo, oh,
2: di ba?
1: Nabi na sa patal dito na dapat ang maging hatago na bungahan daw kaayo.
2: Ana pa si Jampong na
1: mo. Wala lagi ang bayot.
2: Wala lagi ang bayot nga umpaw.
1: Ayun nyo siya ka umpaw niya, tugliti.
2: Nag-renew.
1: Oo, niya, mic daw.
2: Try na to ni. Sige,
1: suway na yun, be. Suway. Tagae media o kwa.
2: Hello?
1: Tagae media o.
2: Okay kayo.
1: Bisan unsang kanta ni Rudel Nabal. Ato ni pinangod kang Rudel Pinaldo. O sa tanan nga mga Rudel, labi pa kang Rudel Javier.
2: Aha, grabe na si Rudel Javier.
1: Nanggahi na po akong kaugatan pagkakita na ko sa mga gwapang maring
2: baba. Ano sa mga kaugat na?
1: Kasi katulang kaugat niya single, ha?
2: Ano pa si Aljo na mukat kato shout out from Pagadian. Naagi na yung Pagadian, Mari.
1: Ay, namin na lagi sila, uy. Tumangka tayo ng Pagadian.
2: Ay, Aljon, be. Aljon. Aha, mga namin sa radyo ka or sa imuang FB.
1: Sa pasi sa Facebook ko
2: lang. Pahibala siguro.
1: Okay. Kung doon na tayo mga listeners, nga mga viewers nga taga Pagadian, so doon na pa siguro tayo mga kanang
2: mga listeners sa radyo.
1: Gusto maminaw sa radyo sa Pagadian.
2: Gusto niya sila para makabalo.
1: Gani, no? Nonik, Russell, thank you kaayo, salamat sa paglili, ha?
2: O, kantahin na maring, asa mo to? O, kantahin na.
1: Imuha man na. Ano man eh, kanang, anya ro, ha? Ako nang ipahinungod sa tanang kapangalan o Grudel.
2: Ana pa si Josephine, ipahinungod na sa San Vicente family. Salamat daan.
1: Kung may babalik mo lang, mabirahan po natin ang yun. Noted ang Josefina.
2: Shout out sa maring Teresa Timo.
1: This song is for you.
2: Limakira.
1: At kinatao sa Santon Vitamin C para mas malami ang isip.
2: Mag Santon Vitamin C.
1: Pamatuli.

0: o siyempre katong katahasan mga higala, mga maring, hatos ato kanato sa santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, santon vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy multi nationwide.
1: Grabe, pwede palayo gamay akong dagway. Grabe naman yung kadako sa kuwang naong
0: dinaw. Bulbitaw kayo mong dagway, maulubat-lubatan ang punta.
1: Ay, naging kayong operator, ay.
0: Itaas siguro gamay ako bang po.
1: Pero kamalo ka maring kung sa santon vitamin C, maring?
0: Santon vitamin C,
1: ang... Kainong biya ko na maring.
0: Ba't rin ka ni blooming ka today?
1: Taga ka rin pagmata ni mo sa buntag, maring nga ka ng lami kayo mong paminaw nga ka ng...
0: Hala, oy.
1: Ang imong ginawaan nga prisko kayo.
0: Wow.
1: So katong mga tao diya nga ka ng magluya.
0: Aha.
1: O nga, para malik kayo mo sa sakit, magsantong vitamin C.
0: Nabiya ko'y galuya kay human og kuan galuya.
1: Lahit na. Uy, nila, magpalit sila og turbo, maring.
0: Palit sila og turbo, orang din sila maluya.
1: Oo. Para gusto yun mo mutindo?
0: Ani no?
1: Kanang, sa kanunang basko?
0: Kanang mga mister karon ka, sa tinunang yung pagkasulti.
1: Lano talaga yan? Ano man eh?
0: Kanang klaro-klaro lang yung pagkastorya mga maring sa mga mister nga namati ron. O sa mga luna. Sa pagtitigod mister, basahin doon na yung uyam. Hindi kita malikayan nga, pag humanyo, kanaana, maluyag yun yung lawas.
1: Gani, maring.
0: Kana, kung wak mo kainan mag-turbo.
1: Yes, correct.
0: Okay, kung maluya ang imong lawas, malisturbo ang imong trabaho.
1: Yes, dito ka na.
0: Kasi di ka maka-duty, maghago ka sa duty.
1: Para mawala na ang tanan, tumari na na og turbo, yes. Male enhancer.
0: Para pag inaghumanin mo, kanaana, pagka-ugman, maka-duty pa kag sa'yo, mag-turbo.
1: Masipag, usa ka mo duty, mo birada pa ka.
0: Kuday, maring, kanang makuha ko ni Edgar ba, kanang mag-turbuhan ko niya, no? Sa'yo nga po siya mamata maring, oy. Sa'yo nga po sa'yo.
1: Grabe mo na si Edgar.
0: Sikyo mo na si Edgar.
1: Oo, ano pa si Atinita Belderos. Hello, XFM Tagum. Hello po, Canada. Oy, kalayo kayo ato ang ato ang viewers, listener.
0: Ma-request ko, kanta doon, nakalang basang-basa sa ulan. Sa'yo pa di ay.
1: Ano pa si Libakira, himan tayo. Shout out dire sa Timog, mga maring, Alma Jane, o si Maricel. Oy, mga kuwan din sila
0: din. Ay,
1: mga Timo girls. Oh,
0: aba, mga Timo girls din sila di ay. Salamat sa mga namina sa mga Timo kanukutan.
1: Request ko kung maibabalik ko lang ana si Ate Josefina. Nanggahi na po ako ang ayo man naman di ay ni.
0: Oh, sige, tagahin mo diyan kung maibabalik ko lang.
1: Kine. Si ana pa si Lota Sagid Estrada. Good morning mga marin. Shout out from Nabunturan.
0: Good morning sa mga taga Nabunturan.
1: Hello sa mga taga Nabunturan o sa Tibuok, Davao de Oro. Sa lahat na nga naminaw din na, no?
0: Yara kay...
1: Naman lagi na, unsa man na.
0: Okay, doon tayo color sa linya.
1: Manay color?
0: Yara tayo kong tawagi kay mag-airip ako.
1: Apa si mukanta na, Maring?
0: Anyala, kadali lang ka ay, Maring, kay si Maring Ganggang mo na ito di ay.
1: Ay, si Maring Ganggang?
0: Akong nabuntisan.
1: Ayaw ko diyan sa Maring.
0: O, sige, doon na tayo kanta. Kung maibabalik ko lang.
1: Ano po si Rizzi Moore?
0: Di Adarian eh.
1: Good morning mga Maring. Uy, guwapo kayo sa pangalan Rizzi Moore.
0: Bura siya. Sa ingon?
1: Bura na ka ng banana ni... Ito kayo yung James Bond?
0: James Bond?
1: James Bond? Okay, si Rizzi Moore.
0: Hoy, katong si Mandy Moore?
1: Masig yung Exona.
0: Katong kuan?
1: Kaya si James Bond na yan, may asawa daw. Katong si... Kisa katong...
0: Si Regine.
1: Kisa katong James Bond to, si kuan? Si Moore, kisa katong James Bond, katong karaan?
0: Ay, namatay naman ang siya, oy.
1: Ayaw, dili na lang natin. Dili na natin sa Piton Maring. Ano po si Daisy Itulitarong. Good morning mga Maring, request ko... Blue Bayou.
0: Ay! Atay si Dati.
1: Ipahinungod na ko na sa akuang banal nga si Jojo. Nga naghigda, naminaw ninyo mga maring. Salamat, basi kinahigda, naminaw ninyo.
0: Atayin na ugti, Blue Bayou.
1: Ayaw, lahat kami minawan, maniluod kayo
0: maring. SM Inday Maring, katanaw siya karoon. Hello.
1: Nay, pahambog si Isi Maring.
0: Sa ingon.
1: Ayaw siya, nami mga singer dali, pero nagyumi kuyaw nga singer.
0: Mau ba?
1: Nga ka na ang ilang panglaban dito.
0: Kaya sa Bayugan, si, sa San
1: Fran... Si Jonathan ang pinakakuyaw tingog dito sila, ha?
0: Sa San Fran, ang pinakangilingig po niya, kasi si Ali Vicente man.
1: Ah, ay? Ay, kuyaw kayo tumari, kayo mga...
0: Sino?
1: Mga amaturista, magina sila. Ah, nakahokap sila. Diyan. Hello sa mga nagpakadian.
0: Ha? Magandang araw po sa mga taga-pagkariyan.
1: Hello po sa inyo, baka maubusan tayo ng Gandhi.
0: Salamat po sa iyong pakikinig.
1: Og si Alfredo Hicali. Naminaw po ng tanaw. Og bisan pa ni John Borlado. Mayong bundag mga gwapa. That's correct.
0: Alot, kantaan lang kung may babalik ko lang.
1: Balot. Ay, iya. Mukanta na. O, sige, calling.
0: Calling. Ato ang linya.
1: Watching from live from Compostela. Ay, tagalayo na yun si Rizzi Moore.
0: Uy, sa Compostela?
1: Sa Compostela siya. Asa ba niya kayo?
0: Lain
1: mga,
0: na kayo.
1: Mga gabi ba yan eh?
0: Katong kanyaan to na kalaag mong kudya maring. Sa Compostela. Magbalit na kong tagom, hawad na kumutila.
1: Ay! Ay, si, sa ato pa maring, wanto po siguro kudya maring.
0: Muna nga, namugna ng tila greeting.
1: Ay, wanto kudya, wanto po na yun din sa kuan, sa Compostela. Para pagbalik na ko, ang ako andila, mura na dila sa iring.
0: Ingan pa si...
1: Murang labakara.
0: Si Rizzi Moore nga. Pa-request og kanang wak na iluha, alang kanimo, ala, uga na kayo, Marie. Og,
1: ato pa ni ipa-shout out from La Concepcion, gikan kay Gislan Guno. Oy, may milagwa, watching. Saan na, na-watching?
0: Alexander Umaki, Gabriel Senior.
1: Watching po siya, ganaan naman sa sayang tugaran?
0: Katawanan man yung FB account nga Libakiray man tayo na ha, sikat na giyod na karun ba ha?
1: Kasi yan, ayaw ko pensaan na jampong kay basig malibak ana.
0: Si standby sa mga mga maring kay mukata na si Tia Daria kung maibabalik ko lang.
1: Eh, takatimog ba yan?
0: Ipahinungod na ito na yung mga maring sa...
1: Kasi may na-request na ganit maring?
0: Kasi itong kabawa to eh, nakoy mo ko.
1: Si Ate Josephine ba na or kinsama siya?
0: Mura, si Josephine ang nag-request.
1: Josephine Pero? Josephine Pero?
0: Anya na.
1: Si Josephine tinambunan. Si Josephine na, oy, lahi ma'am itong Josephine marin.
0: Lahi na ito?
1: Oo. Si ate mani, oh, si ate Josephine, shout out na ha, from Aglayan. Birahin na niya, operator.
0: Wala pa, gikuan pa, kagi, nipangil lang ang piso kay...
1: Ayun ang Ridge!
0: Okay, ano na, ang ato ang kanta, kinikanta ha, mga igala.
1: Si Ridge na may nagkanta ni Marin, mag... Dili ka tama ako na ni.
0: Ay, mabilap ka niya mong hikot. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Wala tingog, Ken.
1: Ana pa si Richard Intiro lumakang, o.
0: Ay, maroon sa gilamian na rin.
1: Dahil nakitaas kayo ang katawa, maneng.
0: Backward, please.
1: Backward.
0: Ato, may karaoke TV.
1: Ana, si Nigerik mo si Gislan.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria, birahe kay naklaro ng kanal.
1: Yes.

0: Kaya man kay bigay oras ang
1: epic. Kanang kanang original siguro nga so. Ayun ang Regine Velasquez. Kay mobilwa nga to ang kuwana na kaning tutunlan. Ana pa si Randy Santisas maring o ana siya nga listening.
0: Oh, aba, grabe. Ito si Wilma Joaquin nga katawa ko kay Ali Vicente. Hello.
1: Ano po si Lisel Acaso Pueblo? Ako, kanta na. Ah, sige, tawagin me, tawagin.
0: Tawag, ma'am.
1: Tawag, ma'am, kay mag-duet mo ni Erica.
0: Ato ang, ibutang ato ang, at naman siguro sa
1: kwan. Ato ang usapon ma rin. Kabalo mo ang ganang gusto mo kanta, no? Mutawag lang mo. Yung simple lang kayo, tawag mo. Kung gusto mo mo kanta niya, i-request ang yung gusto kantahuan.
0: O niya mo kanta na yun mo.
1: Oo, dili ba yami ulit pagkatao. So, gusto nga mo i-share ang amuha nga music para sa inyo, ha? Ah. Sabi ka eh. Nangabasag naman eh.
0: So makita sa inyong mga TV ang ato ang hotline para sa gusto mo tawag mga maring.
1: Sa mga request o kumukanta, tawag lang na sa makita niya sa ilam ni...
0: Kuya Benesi.
1: Ilam niya sa bumper ni Erica.
0: Kuya Benesi, Ma'am Lizelle Acaso kay... Matos
1: niya
0: ba? Ikaw na
1: siguro maring. Ikaw maring, tayo maring.
0: Isa ba niyo yun? Sayang lang. Lain mga tahaw eh, muna mo nagpanag.
1: Sayang ka rin.
0: Pinalipas ko. Ano, biotegat anima rin ko eh?
1: Lain na kayo tiniksan si Libakira Himantayon ma rin.
0: So, balik, Ken, katong original, Ken, bigyan ako, Ken.
1: Naka-capslock na ma rin. Ana si request mixong mga ma rin, kanta ni Max Urban, Libakira Himantayon, salamat. Ala, imuhagin na ang kantahon ma rin, kaya dagko na kayong litra ang... Pwede naman dagko sa litra ma rin?
0: Maka na, Sir Jin. Kana na lang, B.
1: Ay, kana kang sana. Uy, naay.
0: Sabahin ko ma rin.
1: Naay, nasaag ma rin, pero iyang gidilit.
0: Taka-jinsan.

0: CSM na yung mga kanta, ito makasangkay, mabutaan na yung manawag. Di ba na yung tangawlat sa tawa?
1: Ay, CSM, di ay?
0: Oh, sorry kayo,
1: CSM. Saka yung comment siya sa panta. Sige, ito.
0: Sabi na, kasi nakanta ko na yan sa comment.
1: Kasi kanta ko na yan siguro sa comment.
0: Sa comment siya.
1: Oh, biato ako nung ikuan biatong linya bitaw gid niya to ang 09663069569 para sa gusto diha makigkanta. Lingaw-lingaw ta maringaw, ay bayad niya to ang lingaw-lingaw diri ha.
0: Sa mga gusto mo kanta nang itag number or makita nimo na diri sa amo ang ilalom na dali yes.
1: Na adli sa
0: bumper.
1: Si Lisel Acaso Pueblo gusto sab sa kanta numero daw 0966.
0: Kita na niyo na number na nang number sa ilalom sa bumper ni Mike Erika. Kita na ninyo.
1: Operator pusong bato ingon pa
0: si. Ay, iyang gilinsan kaganiya, iyang iman pursing bato.
1: Nakuansa.
0: Ana operator pursing bato. Mauna dahil na ganyan bayuto ay bugon kay spelling.
1: Kaya si ganang bayuto
0: kaya si, sa tinsan. Kaya si Richard.
1: Kaya si Richard.
0: No type na lang, porsing bato pa.
1: Bayuto na yun si Richard yan.
0: Kupinsa baka namaring ay kupinsa namaring. Manguot mga nagkalit, manguot.
1: Bitaw kay...
0: Malipat ka namaring, tingala ka, nakakuot na di ay. Kanta ka na ito ni Dayo?
1: Ano ito ang color? Malagi man na
0: mga kasi man mga color na ang number na oh. Tanawa na marim basit naka-muted.
1: Wala we.
0: Wala di ay.
1: Wala man kay Kwan man isa. Sige David. Nara. Okay, ito slok niya Ken.
0: Kalihan may kuha Ken. Okay.
1: Ken, ito slok Ken.
0: Lingkore Ken. Kaya dito kakaon ano Ken. Hindi na maluto ato ang kuhaan niya.
1: Ito slok Ken. Ito slok sa mo Ken. Ay,
0: si Kwan, si Paribubong po na yan chip ko.
1: Si Paribubong.
0: Ihawin na lang siguro ng ato ang chicken niya Paribubong para nang makatilaw at sabaw.
1: Delikado na ba si Bitsinanta na
0: ba? Ano? Nagulit yung segment. Balay sa gatos ng Bitsin Maring.
1: Laway-laway.
0: Hindi ka ta maglaway-laway ani.
1: Okay, doon na. Hello, kisa ni?
0: Palayo kamay sa iyo. Na, napunin siya. Baka magdukol kayo sa radyo.
1: Kisa si?
2: Ay, at isang radyo ka din.
0: Palayo sa radyo kamay, ayok doon sa radyo kay mo feedback, mo feedbacking.
2: Gani, mo feedback.
0: Palayo kamay sa radyo.
1: Is that you, Ma'am Lisel?
2: Bye.
1: Ma'am Lisel ni?
0: Sige, si Ma'am Lisel ni?
2: Yes po.
1: Ayan, ma'am, mong katahon.
2: Katong pusong tapo, pwede ka mo.
0: Ay, nangilog na po kahak sa pataan eh.
1: Sige.
0: Okay lang, walang problema kaya ni Adjorn naman po itong nag-request yan.
1: Okay, so ladies and gentlemen, gikan sa...
0: Gikan
1: sa Barangay Pagsabangan, si Ma'am Lisel Acaso Pueblo. Mukanta siya siyang awit ng kanayon, Pusong Bato.
0: Pusong Bato. Atong sugatot naman sa Malapa, sa Masipang Palakpa.
2: Santa sa ikan, santa sa ginagdaglapin. Ulahi ang mga siya

0: Batman.
1: Saya Iba.

0: I-advance ka na niyo kanta. I-advance gamay. Mga 3 seconds ang advance. Ayaw nang angkaw. Kantahan na na.
1: Alam ko yun.
0: Sabayin mo ha?

0: Ayan.
1: May puso ba to?
0: Yes! Grabe, ihawon pa. Sayo siya kayo, nag-refrain pa ma.
2: Hindi, balak sa balak.
0: Balak na kaya. Oh, Inday! Ikaw nagpa-uyong.
2: Sa akong nagitay? Nihilandaan ka nila kung kailangan tapay.
0: Kaya nga kung nakatali pa rin kayo, pwede
2: lang. Tanggal man.

0: na kay Timbaya, Ma'am Lisel? Doon na kay Timbaya?
1: At Timbaya ay mga silingan nila.
2: Hello, mga
1: tagaturok. Ano, wala? Ang galit?
0: Pwes, napalo, nawa ang signal. Abi unta to di bayan ni Ma'am Lisel to wala galista.
1: Kasi lo ami Ma'am Lisel kay gi-off ang Wi-Fi. Oh, Osba.
2: Hello.
1: Yes.
2: San Isidro, sa Batangas, sa Batangas. Di ako sa karaoke. Sa ilang maroon ang tinatag ko. Taas ko, blending book.
1: Ay! Blanky, blanky.
0: Ay, nakabalo gini
1: siya
0: nga
1: kuha. Thank you, Ma'am Lisel. Makahatag mo punta alin, kape.
0: Labi gini si Ma'am Lisel, mga maring, eh. Painomong tag Santon Gold Coffee Mix. Nabali na inoon, maring.
1: Kami, wala na naman tayo Santon Gold, maring. Dapat buhanto ta sila para makainom na punta kape.
0: Ma'am Lisel, mana, siguro may niya ako, eh. Makainom tag kape.
2: Ngayon lang,
1: kung
2: nakuha
1: na ko
2: sa
1: mga tweets, mabalik na ko, black. Ay, sige, sige. Salamat kayo, Ma'am Lisin, ha?
0: Thank you.
1: Ah, sige. Lahay na ba, Mika? Dili na ba may magkuhaan mo? O sa invite to, may mga ito.
0: Dari ya, dako ba yung baso ang gusto ni Kuhaan? Diyan dari ya.
1: Katong butangan ng sabir.
0: Ah, sige. Salamat kayo, Ma'am Lisin. Thank you sa iyo mga panahon.
1: Salamat kayo, Ma'am. Salamat.
2: Sige,
1: bye-bye.
0: Ang gana po din.
1: Grabe. Okay, saan pa ito yung gusto mo tawag din niya,
0: ha? Yung color, nasa linya.
1: Hanana po ito, ha? Grabe. Saan na nga color na? Color na or color na?
0: Hello, color.
3: May buntag.
0: Is that you, Gingging?
1: Ah, sino ni?
3: Yes po.
0: Aba, tiyo pala ni Gingging.
1: Grabe pa. Klaro pa sa all right ni.
0: Tiyo pala ni Gingging. Muna gabit-bit nag-importin.
1: Wala na ito kay Hayat. Lagi kayo to.
0: Masa kantahon ni Buging.
3: Balik ko na kong kanta itong kung may babalik ko lang.
1: Ay, yun. Siya itong nag-request ganyan nga naso ko. Kanta ni mo, Maring.
0: Ni Maring. Sorry, Ging.
1: Sorry, Ging.
0: Sorry,
1: Ging. I-request ba nito nga?
3: Padungga ko sa ano ha, sa kanta kay para di ko ma...
0: Kapadunggo na ito.
1: Ah, grabe. Grabe nga requested ni kay
0: siya. Saan ito mapadunggo ka ni Drita?
1: Mag-adjust pa rin sa siya ni Ani.
0: Ah, sige, Ging. Maminaw lang taging ha.
1: Ah, sige. Dili, ang kanta, ikuhan ganit daw para mag-i-guide siya.
0: Ang ganit, no.
1: Ah, kayo
3: doon sa
0: audio ba? Sa audio.
1: Ah, sige.
0: Masama na ito ni Pagtirada, aral makadungo si Ging sa audio.
1: Asan ka na?
0: Okay na.
1: Okay na.
0: Ladies and gentlemen, Ging.

0: sakit pa rin kanta ha, Maray Mol.
1: Minaw di ha, we.
0: Inuklog ganyan ko, no. Basta ko man rin ang singer di ay Maray. Sorry, gang.
1: Babahi ang kanta.
0: Ano? Ipanong ang wifi. Hoy! Ayaw, anak Ken. Di na tatatagaan tubig, ani.

0: Ano, eh?
1: Wala, wala lang load siya. Kaya nalikahin. Kung may ibabalik ko lang.
2: Kalo baka...
1: sakit mo kayo ng mensahe, Marley.
2: Gingin ko ng... Radio yung mong kanta, gingin ko.
1: Oh, nandulot na kayo. Nandulot hantun sa kong kidney.
2: Imo dyan may gipahinuklog diri agi.
1: Kayo,
2: oh,
1: oh. Dahil kayo
0: si... Ibalo, si ibalo, dahil mong sahe pwede ibalik lang.
2: Ako na ibaloan ka ng panit, ragin gingin.
1: Ayaw, ayaw, to kayo mo. Atras na banti naman to. Kahit nagigam na rin, ay.
0: Kung balik lang ako ang ato ang kwarta ng gasto ba sa swildo, nawa naman.
1: Ay, ay ni Agi, ragin. Ikaw naman ko na mo, Agi.
2: Ako, anhing na.
1: Kaya nagulat naman ko si Judith.
2: Si Judith o si?
1: Si Judith o si Bill.
2: Si Bill. Kaya si Judith o si Bill. Mogani na so ani na lang siguro ay mas at pasalamat ilang tanga kanang kuan
1: tanang at least na na
0: na mo na gikanta na ko mo na gikanta na ko may may babalik ko lang kay Siyete naman taron niya tayo man nagsuldo
1: ya yeah, hurot naman sama or man nga wala namang ginabili
2: wala na gibilin
0: pwede pa ka mabalik ba
1: at sa 30 na lang itong pabuton ani so,
2: pwede yan palahe na po nga pero nun lain na pag mayroon na ang ato ang...
1: Nagkana na ito, ganang mayroon na ano?
2: Okay, uya, kinagina akong gisuot ka ron, okay? Panigitakes na ako sa tag-iya. Kaya huwag kayo na nabayari.
1: Okay, pag yun niya, forgives, grabe pong ka, uy.
2: Gani, no?
1: Ay, ipaulit-ulit, goto ba yan, Mina?
2: Uy, nanghaon na rin siya.
1: Ay, salamat kayo kang Gingging!
2: Salamat kayo, Ging!
1: Gikan pa na sa asa, bukid nun.
2: Sa bukid nun.
0: Dili bukid man, uy.
1: Saan ba yung ipitan eh?
2: Malungon.
0: Sa
1: Wata. Ay, sa Wata!
2: Ay, bukid sa Wata ba?
1: Lapos pa nga pa ng bukid dun.
0: Bukid
1: ka
0: sa Wata.
1: Bukid ka sa Wata,
0: Denise. Ayan ang planog, ang inyong ang sibianan dari sa Bukid sa Wata. Tinayin ako si Dave sa Wata, si Dave alias Boy Bihon.
1: Si Boy Bihon. Mantong na nagkakaon mo itong Bihon si Dave?
2: Si Dave.
1: Ay, bo. Amin ako, Bihon o Bang E?
0: Bihon.
1: Ah, Bihon lang. Sige.
2: Isa pa, kisa pa.
0: Tinayin na ako si... alias Jonah.
2: Alias Abbas
1: alias Jonah.
0: Nahilig po dong. Hilig po dong Nitron.
2: Ato na po
1: kayo. Ayaw pag-anak. Ayaw pag-anak kay... Dili baya po mihilig anak.
0: Alias Jonathan nga. Hilig og Nitron. Maghilak ang adlaw. Walay tanong nga Nitron.
1: Nag-video si Jonathan. Nag-video maring. Migunitan ang isa ka crispy pata. Ako lang gini-missins. Isunod na lang diretso bulsa.
2: Oh, yun rin siya matukin.
1: Gani. Ay, nag-isla sila, pahambog sila.
2: Sige lang kayo. Karo ba ito, patapunta?
0: Nagkuyog daw ito karoon si... Nagkuyog daw karoon si Jonathan o si Dave alias Bihon. Mga pinapuntoron, kinaghatod man ito, huwag ka na hinabang.
1: Oy! Aba! Kala, nanay, nasuko, palihog sa kong request sa mga maringa, salamat. Dagko naman kayo yung litra, maring.
2: Kisa niya siya.

0: for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Bagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay B.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Fulia Fertilizer.
4: Nangita ka ba o di kalidad nga health and wellness products? Adonanay ka sa ligang nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agriculture, cultural products o daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among i-offer. Adunay usab negosyo o livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang o kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Dong, nagpila inyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: salamat sa kanta ni Paddy Michael Morphy. Ay, naku, kanina sa kanta niya, maybe this time, maybe tomorrow, maybe now, maybe later. At anyway, itong oras, mga maring alas 11:03 naman sa buntag. Balik ta karon diri sa tuwa, panag-uban kung ako ikaw, live, ikapas diyan sa studio. Tayo ka na busog mga ko. Live ka diri sa studio mga maring, ako ni si Maring Inday Erica, kauban ako si Maring Daria nga murag gasiman-sima pa. Na hadlok pa ganang kuan. Sa studio mga maring, ako ni si Maring Inday Erica.
1: Ni sulay ko di akin.
0: Okay, mga oras sa mga maring, hatutin ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay nako, tuldoki ang patong-patong ang mga balatian sa basa high blood, diabetes, mga arthritis, mga bukol-bukol, mga bugon sa suso, ovariensis, tumor sa matris. Inumin ka na mga maring o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dunis angkat ng mangustin, malunggay, garlic, o spirulina. Daghan kaayo ng mga kombinasyon sa prutas o herbal nga gisagol aron nga moalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Ato ang katropa, okay? Kinaokihan gyapon mga mare. Ato ang hotline na gyapon diya sa kuan. Ato ang atong gi-flash. Basta ito ay yung mga nagkadaiya nga mga TV screen. Ang 09663069569. Alang sa gastudiha nga manawag o makigduet sa mga singer. Singer as in singer. Kanina ito nadungog ang mga suki na ito nga tibamati nga nakigakanta diri as ito ang panag-uban gikanda sa sawata doon na po sa pagsabangan. At ito pang gito ning uban nga gusto pa niya mong kanta kahit asa man niya itong oras mga higala. Kapag atangin o niya taon-tao, doon na tayo live drama pag li-li sa usaka kasinatian sa gugma o kinabuhi mga maring. Ayaw mo kalimot karong Hulyo 26 mga taga-Mawa ba magkita-kita takaroon din na sa may covered court sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab Davao de Oro. Doon na tayo pagkahimoon diyan nga karaban. Doon na mga produkto nga gikan sa Yes to Health. Doon na tayo libre nga check-up. Doon na tayo mga health consultation. Doon na tayo mga pasalida. Magpasalida din to mga maring si Master Inday Tanini. Ya Daria og ako. Aba, marmahagit kita ni, marmapugustahan ni mga maring. Busang ato mo dito ha, alauna sa hapon sa Barangay Nueva Iloco, Covered Court, sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so ato sa ning Kane, ipaungo siguro sa charger ni Diakin, nga nalubat ato ang hotline, Kane. Kane, nalubat ato ang hotline, basi di manawag Kane, di sila makatawag Kane, kaya naimti ato ang hotline, Kane. Napukay mo adya. Yung kanya to ang numero gi-flash sa ato ang mga TV screen. Pag kiniman, nalubat man siya ang ako. So, sa mga gusto manawag, basi nakabaw mo at ato ang line na to ang mga hotline sama sa 0997-615-6267 o di baka 0969 sana ang isa pa na ito ka-hotline mga maring 0997-615-6267 o dili ka ha 0969-201-1309 kaya nalubat ang itong usaka linya mga maring. Oy, naanas sa ito ang TV screen kaya Daria.
2: Makita na sa ilalom ha.
0: Ito ko yung team, balikan ito ang mga request natin.
2: Kaya ba na naglagot na ni sila?
0: Kantaho na ito ni, kaya basi maingon sila nga.
2: Kaling kang libakira, kantahan na maring.
0: Ano sila niya ha?
2: Kaning dagko lagi si Klinay pa, nasuko naman siya siguro. Nasuko na siya.
0: Kasi naka-caps lock siguro na
2: yan sila. Caps lock intense kayo iyang pag-type.
0: Unsa igiingon sa iyang type.
2: Ang ingon niya, unsa to iyang request? Nasa naman ito? Palihog kong sa kung kantaan ni mga marine ka ng libakira.
0: Sige.
2: Yoyoy.
0: Yoyoy Max?
2: Yoyoy Max. Yoyoy Max
0: niya. Yoyoy Max na. Sige, napakay dos diha.
2: Ang ibang hirang.
0: Nakotan ko dig dos ba?
2: Adi ay.
0: Napihing man ni ako isa ka piso.
2: Dinokdokan ra pa ni Marin.
0: Okay ra siguro na oy.
2: Okay. Na yung
0: kami. Ipaslak lag maayo sa bangam ni Kinit. Ay, bangam sa
2: musoksok ha na.
0: Amo lang po oy kay ko ano wag wag na biya kinaya ba.
2: Ah, para kang kuwane alibakira. Siyaro ka di alibakira.
0: Kang
2: libakira himantayon.
0: Ah, niya na. Ang kantahan eh, hatod ni kanaton sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas malami ang imang kinabuhi, mag Santon Plus Coffee Mix.
2: Yes.
0: Santon Plus Coffee Mix, pampakusog sa ang cognitive function. Aron nga, maka hinumdum ta sa to ang mga utang o ato ang mga ato mga
2: yes.
0: Na to nga pwede pa musban.
2: Amalo ka maring ka ng Santon Plus Coffee Mix. Lami kayo ba imong bawas, anak maring mo?
0: Ba?
2: Every morning, bawas yun ka dalagang kaayo.
0: No.
2: Ang tanaw kayo sa kuwa, nang namayat naman siguro.
0: Hindi, gamayin na ito ng imong maring.
2: Ay, hindi, ang kuwa maring. Ayaw na ang kuwa maring.
0: Ang imong kuwan ba, lawas?
2: Ang lawas, ano?
0: Ang imong kuwa. Basta na imong gamay, napuray imong gamay.
2: Ay, hindi na tinood maring.
0: Hindi na tinood?
2: Okay, ang tinood na maring, wala dyan kayo makita.
0: Mo ba?
2: Oh, ani kukul
0: ngayon. Hindi kita patakang pangihil na yung mga...
2: Kukul ngayon maring.
0: Hindi kita patakang pangihil na yung CCTV. Gani.
2: Kita naman kayo sa CCTV.
0: So, ano nang kanta, di ba, Kira?
2: Eh, ana pa si Irlen, di ganyan, ma... Pa-request ma, tubod sa naughang sapa. Uy!
0: Tubod?
2: Bro, kaya kayo ni SM siguro ni?
0: Si SM na yung motirada, ana.
2: Ah, ah. Turn between lovers. Oo, kaya nga si Gina pa rin, ah.

0: So next. Ah, basa-basa kasi mukha ikaw kanta na.
1: Tabangan na to na siya.
0: Tabangan na to?
1: Para mabasa.
0: Wala lang ako kanta kay anong patabangan ni mo pura ka nang kuan, hindi mo patabangan.
1: Ana ka na mare. Ato na si Sahot mare kay nagasuko na sila mare.
0: Gani na ba si putlan ta pa?

0: Sige, wala na lang. Johnny and Marina. Ni Marina sila.
1: Pasailo amin na. Hurot na yung mga tao, Maring.
0: Istoryahan sa Dia Maring, Bik. Napakulig-i-quandary, Maring.
1: Kasi may istoryahan ako, Maring. Si Jampo. Request kung upabe, samot kasinaw. Uy!
0: Aba, aba. Wala diri ang upaw.
1: Lagot. Birahin na. Birahin na si upaw.
0: Yan na kayo sa ito. Ay, nako. Alas 11:15 naman ang itong oras, mga ikan. Ano ito kakaraan
1: niya? Ano si Maring... Maring Erika ba? Pangako, hindi kita iiwan. Operator, pangako lagi. Si Maring Erika daw.
0: Isa man siya ka-request.
1: Birahan ito ni... Birahan siya nato ng upaw?
0: Ito saan yung birahan, B? Kanang upaw?
1: Yeah, turn between two lovers. Mga suko naman ni Maring. Turn between two lovers. Daong Laya. Daong Laya. Pakantahan nito si Isima. Yun, Daong Laya.
0: Daong Laya.
1: Kamano kasi anak eh. Brad Blossom ang ito iyahang gusto.
0: Atong Cherry Blossom?
1: Cherry Blossom. Sige daw.

0: next.
1: Gamay panahon, mga maring.
2: So, pangako, okay. Hindi kita daw.
1: Pangako.
2: Iwan. Para nila sila maglain nila ang ginawaan atong pantahon.
1: Sige, sadya maring kay ako sa puning kuwanon diri abi.
2: Ikaw mo gudi maring. Request ko, ipakanta kang Erika.

0: tangga biar ke kedai. Mati merudil oi. Eng anak mungkin nak uyab-uyab dan mungkin panahon ngamak buang yud. Pero, usap ay lumulat kag buwagan mong kunin mo. Dah, ay na pangunta anak, basi di ka makatuo. Mayla, sulti yun ko kung sa hinungdan ko. But, tama na Rodil, tama na. Ayaw na sige ko, Andy. Buwag naman to eh. Isa pa doon na ilaing, laing laki nga nag-ibid-ibid sa ko ah. Apagin sa mo na. Basta.
1: Mayla, wala na gano'y second chance nga. Magbalik ta day.
0: Rodil, kahi apa ni mag-uwi? Sige na, ayaw na hawa, diba? Ay na, di na ko gusto ni mo. Gawasin to, di na ko gusto.
1: Mayla!

0: Dia punya historia hati.
1: Ayam gay, tapi lah kagak gay nan lagi peringa. Dia lagi nasi mas ya. Ada khusus aku ngah, walak nih rasun para mau balik kasih ya. Ada seperti, nih bawaan gini antenan. Moron nih yang segini kon. Nanti kalau aku mesti nih bawaan peringa, macam mana? Mesti mungkin kon dia beri. Mesti nak yang kasih kredit apa?
2: Justru mau kon mau tanda peringa, mesti hidung dan, mesti hidung dan ya. Dibuangkan kunia kayak melibuk membuangkan kunia
1: mau kena tautan mau kena kau jual nak apa?
2: Nah ya begitu nih mung
1: mau nak kau jual nak kayak ini kau mau kerja nggak? Nih bawa anak wantanan ya, kena kita anak.
0: Aku ingin kelibukan pre. Dia ingin penimal maila. Nah anak kau ni usik lelaki nggak? Gak ibit-ibit siya.
2: Wih, aku pungutan aku kinsak ini.
1: Masih naik.
2: Kinsak ini lelaki hari kita lagi nak kau dah pre.
1: Kanan.
2: Maka tilaw kini sa kong Jujo Karate.
1: Ay. Kakahirin ng Jun yung tuwan eh. Oh, pre!
2: Merdap na gisulti, pre.
1: Wala, pre. Tukal.
2: Nakay gisulti ba?
1: Lagi akong merdap tukal kung tilaw ko, pre. Ano na ba, pre? Ano siya, pre? Nga, di na lagi sanin mo, ha? Pero ako na po, pre. Ay, na, pasag din na, pre. Pangitag lain, pre. Naman si Josepina niya, or si Ruta.
0: Di ko na Josepina, kay layo.
1: Si kuan kisah mana yang gusto si Alvin?
0: Ah, di pukul aku yutar mana?
1: Yutar nak, terus aku nama pre, punya terlain pre. Namun si kuan dia, si Estrelita.
0: Ini mau ngeyat tak kan aku pan? Si Maila ramu udah kau gusto pre, lima kau anak aku pan, imun nama kau pasal.
1: Jadi pre pak, kau tahu dia ketawa kah pre? Ikaw lang ako makita semua, ayaw kagul-gul diba?
2: Masa ganyan magkukula nang gibiyaan ka
1: si Mayla? Ihatag na lang na sa uban na, pre. Kaya si Mayla, pre, dili ko na para sa imuha.
2: Ihatag sa uban?
1: Okay, usama na, di man ka si Mayla si imuha.
2: Asama na ko ihatag sa imuha?
1: Oo, ihatag, pre.
0: Ayaw kay pag-ana, pre, ha?
1: Ano, joke-joke, pre.
0: Ayaw kay pag-ana ng ilog, pre. Mga kuha Mayla na ko, kay kumakuha. Ihana ka, pre.
1: Joke-joke, pre.
0: Dila raway labod di mo.
1: Ay, turn.
2: Kailan ba kasi mo?
1: Gani, pre.
2: Sukma ginago tong kuan? Sukma ginago to si sino? Tiyo si Doy?
1: Kau ni wala kabalik? Bato na kabalik si Tiyo si Doy? Pre, bino nga na pre. Wala bito pre.
0: Basta pre.
1: Pre, amigo kita pre. Di...
2: Okay, rasa ko ang ilogan kong laing laki pre. Basta laing
1: pre, tao. Pre, dili tatalo pre.
2: Kanyang di na ko kaila pero ko ikaw gani pre.
1: Ha? Dili tatalo pre. Kaman eh pre? Way aso, nga makumkum. Yeah.
0: Basta pre ha? Basta pre.
1: Pre, tino pre. Ayo ke belakang pre. Aku nang gihatak sa uban.
0: Murah naman kagak si Stanley dun niya pre.
1: Kisah lah, kisah mana pre?
0: Itong pinakasikat nga reporter sa XFM Pagadian pre.
1: Mau ba pre? Wah!
0: Basta pre, mula kau ko.
1: Pre, pangitan ng lain pre. Ayo na pagdawan pre, magsakit tayo mundugan.
0: Pangitan na lang kong lain pre.
1: Magsakit tayo mundugan, pangitan lain pre.
0: Di na lang, kalimutan na lang ko na sumaila. Kalimutan na lang ko na, di na ko niya.
1: Dapat, ingon na
0: lang pre. Ano ko niya, Wairason?
1: Magane pre.
0: Di na ko ni mamaila, bahala ka, manggahi ka niya.
1: Timan eh pre, dagan pang babae pre.
0: Balag tugkan o sisi ng imuha niya.
1: Grabe pre, sisi.
0: Di na ko ni mamaila.
1: Nah pre, sige pre.
0: Masa sila pre, ngadili ikaw pre.
1: Dili lagi pre.
0: Ato na po pre.
1: Sige, ambing pre.

0: kamaring. Ito, saran ko ba niya kung amin ko na kasi tuntun nga rin, ko mo asa kang may lang, kaya wala gina'y gugmas ako, ah. Pero ako pa siyang gi... Supporta na ko siya nga rin, masupport siya ko kung siya ang nag-iming-iming sa kong uyab. Pero yung masang, wala ganoon siya appeal na rin, dili ganoon siya, so okay na po sa ko, ah. Nabahala yung makuha sa lain si may, labas na dili ako ang amigo. Masang kaadlaw ko rin, ito ko na nag... Investiga ko ba? Mura kong taga-suko. Ito ko sa kilid sa bahay na ni Mailaga. Pahapa ko dito, ha. Huwag mo ka rin nahitabo.
1: Dari ko sa kilid sa bahay na Mailabi. Hapahapa ko dari. Sakto gini. Huh? Akong hapapa ako kinsa ng laki nga nag-iming-iming sa kong Mailab kasi Maila. Makatilaw. Andamon ko ni akong panaka-aglobi. Ako sa ihapos ang suway, be. Piting nga itag yun. Ang kabirklap din mo sa board. Uy. Siya pala tuntun mo, eh. Uy. Nangihi siya. Muha pa ako, be. Muha pa ako si makitaan ko. Uy. Ginoo ko. Kadako pa rin sa kargada ni pari tuntun. Mura mag-iya sa apam?
2: Ayaw ba?
1: To ara, ni soja sa... Yung manasip ang ni soja sa balay.
3: May lam! May lahi! May lahu!
0: Saan ang purandaan mo ko, Anton?
3: Ay, siyempre, ang Xanton Gold Coffee Mix gihapon eh.
0: Ikaw ba? Nangihi ka sa loyo, gitan anak ko sa CCTV.
3: Ha? Wala ko purandaan.
0: Nakuha
3: yung kargada niya mo
0: ito,
3: uy. Tangan sa usok ko niya. Pasod ka sa sigur. Pasod lang ko ba? Ulawan ba? Na'y makadunglain ba?
0: Hindi ka.
3: Agis, bitana. Abi. Lain magiging burang magportahan niya pong bitana ninyo lagi.
0: Ningkuntiri.
3: Ay, akong dalang nga kape, Mayla. Para mo guwapa kagsamot.
1: Tanawara. Si Kuan di ay. Tuntun di ay.
4: Kape, Mayla. Para makagwapa kagsamot.
1: Si Tuntun gini ay ning nag-iming-iming sa kuang uyab. At to ar, ginoo ko.
0: Mo balik ka, sama kagwapan ako.
4: Kagwapan ako, wala na ilain makatupong.
1: Bantugan niya eh. Bantugan kay gibiyaan ko ni Mayla. Kaya nakita niya sa CCTV ng gamay kini nga kuwa. Uya, mas gipili kini ako ang amigo nga si Tuntun nga. Hashtag nakuha ang kargada. To arang mga kanahan. Naglabing-labing sila.
0: Sa puwang
1: ako, babe. Ayun, makalagod. Kasakitan ako kasing-kasing. Kasakit! Kasakit ako kasing-kasing.

hitabo ang mga maring. Masaka kamulo ko kapapa sa likod sa bahay ni Kuan. Nakapapa ko iya sa kanahugaw sa kaabaw. Masaka gina ko ang high blood. May galing kayo nakainom kong Santon Plus Gold. Ni Almara po siya mga maring. Ang kasakitan sa ko kasing-kasing kay... Ako ang gilauman ng mensahero na ako nga tigdalag maayong mga balita. Kini ako ang amigo nga si Tuntun Momono ini. Ni underground sa ko ang palangga nga si Mayla. Wala pa kabalo si Mayla nga nakabaw na ko kinsa iyahang laki. Wala po ni kabalo si Tuntun nga nakabaw na ko nga siya di ang laki sa ko ang pinangga. Naglumloom na dyan ko maring Erika ka na mag-inom, ino? Sis, makauna-una dyan ko, lamit dyan yung bitsinan. Pero wala po ko nagpakita kang Mayla kay... Sakitan ako, makauna-una lagi maring, eh. Kung ako ka mo, kung ako ikaw maring Erika, tiyan dari ako gamas na rinita nini, masamay angay na kong buka-buhaton. Putlon ko na lang ba ang pakiglambigit sa kong amigo nga si Tuntun? O ipanayan ko akong gugma nga to kang Mayla? Ikanuhan ako pangutan na. Tinungod ka ha nga. Gibiyaan ko ni Mayla tungod kay gamay ko nga, gamay ni ako amaring Erika nakita niya CCTV? Masa gini ka dako nang iya? Ang ita man po siya dako. Salamat sa iyong tambay. Ang iyong suwat magtatampo. Rudel.

0: FM Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chuntoro kinundina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Headlines. Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: Headlines.
1: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
0: Headlines.
2: Ang ulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
1: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
0: Headlines.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Headlines.
1: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
0: Headlines.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AmLig Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Headlines.
1: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl remark nagdulot ng issue kay Mimia.
0: Headlines.
1: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, XFM News, Nationwide.
1: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin nyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android.
1: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Oberas.
2: Ako po si katropang Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chuntoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chuntoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chuntoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang paipag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkondina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na nagsabing, Filipinos are not monkeys. Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang bisa sa 9-line claim ng China sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundina rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report.
0: Live report.
2: Kinundina ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang panindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas sa mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsableng pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kahit pa man sinabi ng Sea Light na nanatiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa 3 Chinese state link platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ang monitoring group na walang nilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, nanatili sa naturang mga artikel ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
0: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagkupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinaunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauno nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology-driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Paolo Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas na ugnayan ng mga pamahalaan, gayon po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Pinubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sa gisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur, isang scholar ng Philippine Coast Guard. Nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's Impeachment Hearing Update.
1: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa ng June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance. Abang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka. Sa naunang survey kay BP Sara.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan nito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampana. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng pagnilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
0: XFM News Nationwide.
1: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas noong 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector. Sinundan ang agrikultura, abang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
0: XFM News Nationwide.
2: DepEd, pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education ng DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya, ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sunny Anggara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapalatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila,
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM, Kabangkalan.
5: Inimbitahan na ng lokal na pangulohan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso. Sa eksklusibong interview ng XFM Kabangkalan, humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement ng reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Una-unahunan ko, tayo ay... Hindi ko kabalo nga sa lagalik. Dugit kayo. Gustuhin mo. Magkaswildo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na nalagain ang reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
0: Mga Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
0: Balitang regional.
1: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon, Bukidnon, indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Konsehal ng Kadayangan SGA Barm patay sa Pamaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
8: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng nasabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: 27 anyos na babae, patay naman matapos po makuryente habang papunta sa panguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Alvin Mata na XFM Cebu.
9: Isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguhan ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga nang maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balansi at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklara ang dead on the spot ng medical legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan, dahilan upang lumaylay ang malinya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karahasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnay ng mga otoridad sa mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula dito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: Mga residente at anti-mining group na Gilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
10: Muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups. Matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa pag-alatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot, partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free, prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinakdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Giro Cruz, XFM News.
1: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabahan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riotuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugar ang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda at para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matunton ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7, XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas. Pinas, ito si Katropang Gerald
1: Gales, XFMU Weather Update. Katropang Brian, binabantayan ng pag-asa sa labas ng Pilipinas, isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph, may possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa bangiiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
12: Balitang international.
1: At sa atin to katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Tapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth, ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin na hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animari makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
12: Showbiz News!
13: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umano'y clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
12: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may tsansa sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa nipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
12: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
14: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gilip po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sikreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan ng ating pong CEO, Doc Remilito Oy. Ako po inyong mga kasama sa ating pong talakayan. Ngayong pong araw hong ito, si Doc Algie Bakla ho ito, ha? Humahalili sa kay partner Misael Hines. At siyempre, mga kasama din natin sa ating pong programa, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Eh, walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon, partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat mga ka-wellness and of course sa ating pong mga listeners. Welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung saan ngayong araw ay muling pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung ihimay-himayin maya-maya lamang sa atin pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat, Doc Ron. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre, sabayang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share na ating pong programa ngayong pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po yung nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. No, siyempre, sa ating Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. O, paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: You know, napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
1: Yeah.
0: Pupugay ka pa. Ayan, at welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya lang ang inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas. Ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy. Napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa. No? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho. Ano? Pagtanong nyo ho, ang ating po mga produktong tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Woohoo! Yan. Pwede rin po kayo umorder, syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan walang ano, walang tawag dito. Walang pamasahe. Nagtitipid.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee.
1: Mm-hmm.
0: Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok
1: mm-hmm.
0: ay, na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, i-type Yes to Health 2011.
1: And of course, Dokalji, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies mm-hmm. and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa atin pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dali lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon
0: mm-hmm.
1: Sa atin pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa ating pong mga clinics nationwide. At liban po diyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. O, meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
0: Yo, especially, yan, no?
1: Yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, ganda din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
0: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pumalatuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano, sa health law, mm-hmm, or laws of health. Mm-hmm. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
1: Exercise,
0: then rest.
1: Rest, kahapon.
0: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinuturing na isa sa pinakapundasyon, mm-hmm, ng kalusugan, ito yung proper diet. Mm-hmm. Okay, ano, gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
1: Wow.
0: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Mm-hmm. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
1: pwede mapalitan
0: yan. Yung ating pong lining, na ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Mm-hmm. Lalo na yung sikmura natin, ano? Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nirininyo ang paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain na araw-araw. Kaya naman ang tanong, Doc Ron, ano nga ba ang tamang pagkain?
1: Well, tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangan titingnan, at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Mm-hmm. Ang tamang pagkain is about food choices, mm-hmm, and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, mm-hmm, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
0: Oh.
1: Kasi sasabihin, pagka-diet Doc Aldi, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni... Ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature ng tao na ayaw i-restrict.
0: Oh.
1: But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain.
0: Mm.
1: Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ng ating katawan and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
0: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din ay mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong macro.
1: Macro,
0: and,
1: yes.
0: Micro. Micronutrients. Mm-hmm. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress.
1: Mm-hmm.
0: Yung stress, yan pa lang, sapat na magbigay ng sakit sa atin.
1: Yes.
0: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit.
1: Mm-hmm.
0: At makakatulong din po ha, sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
1: starvation.
0: Starvation diet na, hindi kakain. Mayroong tamang paraan. Isa na dyan yung calorie system.
1: Mm-hmm.
0: So pagbibilang ng calorie, yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
1: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is, of course, maprotektahan yung ating puso.
0: Mm-hmm.
1: Of course, number one yan na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
0: Walang nakakatalo dyan. Wala number nakakatalo, one, heart attack.
1: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung mortality, pero top pa din.
0: Cause of death. Heart attack
1: pa din.
0: Kahit COVID yung dati.
1: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa ng tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
0: Yeah, marami may ganyan, fatty liver.
1: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
0: Actually, cancer is second most deadly.
1: Deadly.
0: Oo, yung malignant neoplasm.
1: Uh-huh.
0: That's cancer.
1: Uh-huh.
0: Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
1: Tapos ngayon.
0: Ngayon, pangalawa na siya.
1: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
0: Kasi mas maganda yung prevention kaysa magkagamot ka.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung healthy diet for example, you eat a lot of healthy fats, mm-hmm. and merong omega-3 fatty acid.
1: Yes.
0: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. Mm-hmm. At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, eh mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mm-hmm. mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga

0: food be your medicine. And your medicine
1: be your food.
0: You know yung ibig sabihin ni Hippocrates? Mm-hmm. Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung a medicine na yon na ay ano, mga drugs.
1: Yes.
0: Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
1: Uh-huh.
0: Pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
1: Yes, a healthy diet. Uh-huh. So, liban dyan sa ano, dokono, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Lalong-lalo na sa buto at sa kasangipin. Let's say, for example, kapag ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals, katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto, ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad, is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and anxiety.
0: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
1: Nagpapakalma and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin,
0: yung
1: sa
0: happy hormones
1: sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain, natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, no?
0: Mga quarantine.
1: Nahihirapan na matulog, nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3, nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap po ang tulong po ninyo.
0: Oo. At isa sa mga pagkain yan na alam ko ha, sibuyas.
1: Yes.
0: Saka yung iba mahilig sa mga chalay pandan o mga kamumay. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
1: Yes.
0: Kaya di ba, may makikita ka blooming. Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok, at ng ating overall aura. Parang mas bata kang tingnan. Kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet. O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant. Mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process. At nagiging kahit na kayo ay edad sabihin na natin 60, mukha ka pa rin 59.
1: 10 years younger. Mukhang 51 years lang.
0: Hindi. Pwede joke. Mas bata kang tingnan sa edad mo.
1: Ay, meron nga sinasabi, you look 10 years younger than your age.
0: Yeah, tama yun.
1: So, liban dyan mga Doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba.
0: Ng
1: papahaba ng buhay at kalidad ng buhay. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
0: hindi
1: maganda yung quality, sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos etong nangyari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang kumbaga ikaw ang pasanin nila. Yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalagaan nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian. At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair. Ito yung mga centenarian
0: active.
1: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at

0: meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So ang mga blue zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet. Wow. So yung ibang zones is kumakain sila ng isda, or kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original five regions ng blue zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
1: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, nagsiserve pa sa, ano, sa restaurant.
0: Meron pa sariling, ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
1: Tama.
0: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
1: Yeah, Mediterranean,
0: Mediterranean diet. Diyan din, doon yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito, ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa ano, sa US. Kasi sa paligid niya is industrialized, pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa, sa Okinawa sa Japan, nasa bundok ito. Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
1: Bakit? Mamaya malalaman
0: natin. Mamaya malalaman natin, Dok, kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda. No?
1: Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
0: Yes.
1: Ito ang plant-based diet. At mamaya po yan, sa ating palatuntunan, eh babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Mm-hmm. Kaya wag po kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunan,
2: The Secret of Health.
3: The secret of health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibigay sa
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayo mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other questions, syempre. Ngayon ay fully aware na po tayo ng health authorities ay, sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Yan ang umatenda ko ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang napakarami ng bansot na bata. Yeah. Wala pang 5 years old. Napakaraming obese. Napakaraming merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines na kilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
0: na yung pyramid.
1: Inverted pyramid.
0: Uh-huh.
1: Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again. Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump, paired with a dramatic reduction in highly processed foods, with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika. yung inverted pyramid. Hanapin niyo yan, i-Google niyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita niyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka-lower. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
0: proteins.
1: Mga proteins. Ano?
0: And fats.
1: Oo, na organic. Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila. Uh-huh. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy. At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila. Yung kalahati ay fruits and vegetables. Then on top of that is tubig. Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa, nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein. Dun sa pinggang Pinoy. Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
0: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants. So mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi nating whole grains, hindi yung white rice. Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano,
1: pagka, may ano pa, may darak pa.
0: May darak pa. Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
1: Alam mo kami ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? O pumayat tayo? At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
0: Magbabayo.
1: Yun ang sikreto noong unang panahon. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise.
0: Tapos dapat magaling ka mag-ano, magpaa, magfa, ano tawag doon. Ang sabi,
1: tahip.
0: Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pase. Yung ano, yung mga hindi pa na ano.
1: Bakit na noong unang panahon, di ba? Ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
0: Healthy.
1: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak, kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
0: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified. Gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos
1: Pero alam mo ngayon, ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
0: Unpolished rice, yes.
1: Mga red rice. Kaya lang, mahal. Pero okay lang kasi yung isang cup mo nun, pag kumain ka nung ano, nung whole grains, busog ka na eh. Hindi ka makakain ng marami, I'm sure.
0: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi kapag gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo doon is yung kalidad ng pagkain ninyo.
1: Mas mahal ba ospital?
0: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga, magbili ng mga ano, refined ng pagkain.
1: Sabi nila eh, pagka Santon plus gold, baka mahal. Hindi ho, ang Santon plus gold, magkano lang naman. Mas mahal ma-hospital.
0: Kung pinapansin ninyo, kumpara ninyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo. Yung sa sigarilyo, 20 pesos, Santon plus gold, 13 lang. So,
1: kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount
0: pa. So, plant-based diet, doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan do, kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis. Nakaka-arthritis.
1: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin. Sabi niya. Sabi, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
0: Yes. Kasi nandun yung essential amino acids doon sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ka ibaba din yung whole night, bago ninyo pakuluan pagka umaga, is natatanggal yung ano.
1: Saka iba rin yung ano, iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
0: Yes, purines.
1: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beach. Wala
0: namang walang problema.
1: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. O, di ba?
0: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw, Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako po talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala pa namang rayuma. So, kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
1: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
0: Kasi, meron kasing term na veganism. Ito kasi is philosophy.
1: Mga vegan.
0: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So, leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung ano, mga bubuyog. And also, bawal din pagsuot ng mga ano, ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also, they are not drinking milk. Of course, using eggs. So, yun yung tinatawag natin ng veganism.
1: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
0: pati seaweeds,
1: ayaw. Ako, kasi may buhay. Parang, anyway, sa susunod na lang.
0: So, kasi kung titinan, may buhay. Lahat naman siguro may buhay. Pero with regards to sa animals. Mm-hmm. Now, sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo naman klaseng vegetarian. Yung lacto-ovo-vegetarian. Mm-hmm. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Merong namang lacto-vegetarian.
1: Pero wala silang karne.
0: Wala silang karne.
1: All kinds of
0: meat. All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
1: Yun lang.
0: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na ano, yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang, ito, hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
1: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano ba may tutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545 at tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
4: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, debut pa.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Zanton Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zanton Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanton. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Ang kape ko
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.

0: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545 at ilagay inyong pangalan kung hindi po maselan ang inyong katanungan. Isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
1: The secret of health and...
2: Ito po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas sa... at maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract ko ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at maging sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store at sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum Chapter, Himamaylan Area, Negros Occidental.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Ilonggo.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Santon Gold Coffee Mix, ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Mm-hmm. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda. Good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Aguda, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Mm-hmm. Ayan na, sino pa?
2: Dominic Jan na Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
0: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Aselio.
2: Aselio
0: Patalinghog.
2: Patalinghog.
0: Yan ho, sa Sambuanga na nakatuto ko ang ating mga ano dyan, mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ayan, pag-usapan naman natin, ha? Doon sa mga ano, sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
2: Number one is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na mag-control ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa plant-based diet.
2: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
2: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet, just pinatad lang nila. Tinanggan nila yung karne, tapos nag-plant-based diet sila, bumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
2: So, kasi natutulungan din nun. Kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakaiwas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
2: Oh, common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed foods and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng unpolished rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdumi.
0: Oh, dami na mga daming alternative sources, di ba? Kaya ano naman ang disadvantage kapag lagi namang karne ang kinakain natin?
2: According sa study, kapag kapalaging karne ang kinakain, is ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is Yung ano, yung commercialized na pagkain, mm-hmm. ito ay nag-focus ng tinatawag natin ng obesity.
0: Mm-hmm.
2: Kasi mataas yung tinatawag natin na yung tinuturok na ano na antibiotics.
0: Mm-hmm.
2: Napapansin po natin doon sa mga ano mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita uh-huh. ninyo, 45 days ng manok.
0: Bilis na, ano?
2: 45 days.
0: Eh, meron nga ngayon, 35 days na lang.
2: 35 days, isang uh-huh. kilo na. Ang mm-hmm. samantalang dati, aabot ka ng isang buwan mahigit.
0: Mm-hmm.
2: Bago ka maka, ano, halos kalahating kilo. Pero ngayon, kapag ka tinurukan ng tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok, at ang baka pagka maraming antibiotics.
0: Sa madaling salita, hindi na, hindi man lahat, mm-hmm. pero marami ang hindi organic yung
2: hindi organic
0: kasi ng pagpapalaki.
2: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masupplyan yung demand. Ngayon nga meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng ano ng manok na kung saan merong dalawang paa. Para masupplyan yung billions of tons or millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain kasi ang sineserve nila is puro drumsticks lang.
0: So yung manok ilan ang paa?
2: Dalawa. Nagiging ano na, nagiging apat.
0: Apat?
2: Apat na yung paa.
0: Yung paa?
2: Oo. Nagiging apat ang paa.
0: Para ibang planeta yun.
2: Para ma-producean na yung drumsticks.
0: Uh-huh.
2: So, yun yung mga ano, yun yung mga tinatawag natin, benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
0: Oo. Sabi nga nila, kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation.
2: Mm-hmm.
0: Mas malapit daw yung kasakit na cancer,
2: mm-hmm.
0: saka yung kidney problem,
2: yes. at
0: saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga ang plant-based source ang animal sources talaga may fats yan.
2: Mm-hmm.
0: Napakarami nilang fats mm-hmm. and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema pag break down yung protein from animal,
2: mm-hmm.
0: maraming mga byproduct.
2: Mm-hmm. Lalo-lalo na yung purine, Dok.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate.
2: Mm-hmm.
0: Hindi moderate. So, moderately.
2: Actually, sa uh-huh. yung napag-usapan natin kanina, Dok, about uh-huh. sa Blue Zone,
0: uh-huh.
2: 90 to 95%
0: mm-hmm.
2: is plant-based.
0: Uh-huh.
2: Very 5% lang. Kasi kung ano, ang whole vegetarian doon is yung sa ano, yung sa...
0: Mm-hmm.
2: yung sa California. This is a group of ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
0: Yan. Naalala ko, nalimutan kong ibalikan sa iyo 'yon.
2: Mm-hmm.
0: Anong difference nila kahit mm-hmm. nandoon sila sa siyudad?
2: Uh-huh.
0: Alam mo naman ang California, talagang
2: highly urbanized na ano yes. 'yan. Highly urbanized na
0: pero
2: city.
0: Pero ang dami doon mga 90 to 100 naglalakad mm-hmm. pa sila.
2: Mm-hmm.
0: Nagso-socialize pa sila.
2: Uh-huh.
0: So dahil sila ay full vegetarian.
2: Yeah, full vegetarian.
0: Uh-oh.
2: At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng ano ba, kung mm-hmm. sa Pilipino kapwa,
0: mm-hmm.
2: Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging, maraming factor, pero number one talaga na ano, nakakaiba sa kanila doon sa ano sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
0: Yes.
2: Yung pagkain.
0: Maraming mga healthy food sources
2: mm-hmm.
0: na pwede silang makuha araw-araw.
2: Mm-hmm. Kaya yung ano, yun ang talaga pinaka-unique doon sa ano, doon sa Lumalinda, California, doon sa ano sa tinatawag natin na mga blue zones area.
0: Mm-hmm. Kaya yung nakagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung lalo na dun sa mga taong bata pa lang,
2: mm-hmm.
0: nasa edad 40-50, ang dami ng sakit. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Lagi ko nga sinasabi, kung gusto niyong gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat,
2: mm-hmm.
0: especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, dun pa lang,
2: mm-hmm.
0: magkakaroon na ng changes.
2: Yes.
0: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne at ang karne ay wala siyang fiber.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang problema sa meat.
2: Yeah.
0: Zero fiber.
2: Zero fiber talaga.
0: Which is pag everyday mo kinakain ang pagkain walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis
2: mm-hmm.
0: makalabas sa katawan and
2: mm-hmm.
0: also yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga kolesterol sa ating pong intestine.
2: Mm-hmm.
0: Which is pag karne, As in solid, wala siyang...
2: Also yung digestion digestion length.
0: Yes, so, isa pa yun. No?
2: Digestion length. Mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne, ng protein ng karne kaysa doon sa plant-based proteins.
0: Ayan, may question dito, isa nating ka-wellness mula sa Cebu. Sabi niya dito, Dong Aljo, gusto ko mag-vegetarian, kaso hindi ko kaya. Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay. Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?
2: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa na yung ano yung Atomic Habits na libro na kung saan merong mga addicts na kung saan nung tinanggal sila doon sa environment nila na bago yung pag-uugali. So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings. Especially kapag you're surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, I think you can, it's up to her or to him na pagpili kung ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain. Kasi nga, nasanay ka tulad sa amin. Yes, nasanay ka sa pagkain ng karne. Unti-untiin mo. And learn, marami naman sa YouTube, mga matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan na kung saan sasarap yung pagkain and at the same time, ano siya, attractive siya sa ano, sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na, hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Or hindi gusto mong kumain pero hindi naman
0: palagay ko yung mga kasama niya sa bahay
2: ang doon siya nahihirapan
0: lalo na kung hindi ka bumibili ng pagkain
2: at saka hindi ka ang nagluluto
0: yun lang
2: kasi wala ka mahirap na magreklamo kasi lalo na
0: kung nakikain ka lang din
2: nakikain so with regards naman doon mas maganda mag supplementation as much as possible habang nagta-transition doon sa ano doon sa pagkain ng gulay.
0: Tamang-tama yung Santon Plus Gold. Napakagandang supplement yan sa mga kulang sa gulay.
2: Yes.
0: Katulad din itong question ni Albert. Siguro taga-Kuyo ito. Sa isla po kami nakatira at mahal ang gulay, pero mas marami ang isda. Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
2: Well, mas better 'yon kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa Kuyo, sabi mo, maraming isda.
2: Doon talaga halos pabigay ang isda. Pero kung meron din talagang kung mapapansin nung napansin ko nung nagaling ako doon sa area na 'yon, may mga lugar na pwede kang makapagtanim. Meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim kasi puro bato. Halos bato 'yung yung isla.
0: Sama lang gulay ano?
2: Mahal ang gulay nako po. 180 'yung patatas, ang carrots is ang 180, ang sibuyas 120, ang bawang 120, nako po, mamumulubi ka talaga. Kaya ang records ko doon nung nandun ako, tanim talaga.
0: Tanim, sariling.
2: Pero doon sa merong isla na mahirapan ka talaga magtanim, supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
0: O, alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense. Yes. Kaya sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar, like isla, na ang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
2: Buhay na.
0: Oo, kasi una, yung malunggay, may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O yung buko, yung niyog, may tubig, meron siyang fats. Natural fats, at napaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So, sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar, kasi meron siyang ampalay extra. Meron pa siyang spirulina.
2: Spirulina.
0: Actually, speaking of protein, sa plant-based, ang isa sa pinakang the best at complete is yung
2: spirulina.
0: Kasi sabi nga nila, nako, ang plant-based, yung mga beans, hindi complete ang protein yan. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acids doon sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa, isang beans ang kinain mo, hindi yan complete. Kaya ang kanilang suggestion, huwag lang ikaw mag-rely sa isang source. Mm-hmm. Pumbaga, mixed source, kasi mm-hmm. for example, sa munggo, mm-hmm. walang ganitong klase ng amino acid. Mm-hmm. Doon sa isang klase ng beans, merong amino acid na ganun.
2: Present.
0: So, once you eat that combination, mm-hmm. makukompleto mo yung mga amino acid sa kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina, kompleto siya.
2: Mm-hmm.
0: Even yung B12, mm-hmm. na napakahirap, ano, nandun sa spirulina. Mm-hmm. Kumbaga, ito nga, kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang, sa space.
2: Mm-hmm.
0: Kaya napakaganda niya, no?
2: Meron kang tinatawag, Doc, na Ezekiel's bread. Mm-hmm. Kung saan tinest yun ng mga scientists na kompleto siya ng building blocks
0: mm-hmm.
2: ng amino acids.
0: Mm-hmm.
2: Tingnan nyo lang niya sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's bread. Combination ng mga lentils, beans, and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
0: Okay, hindi na ngayayat si Ezekiel.
2: Hindi na ngayayat si Ezekiel.
0: Oo, nakita ko rin yun. At interesting, ano? Ay, sa mga ka-wellness natin na nakikinig, mm-hmm. tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
2: Yes.
0: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam natin kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay toyo, mm-hmm. sinangag, itong, pag Santon Plus Gold po kayo.
2: Yes.
0: Yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and yung premium ating D3. Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon mm-hmm. na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
2: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka-the best. No? Depende na yan sa inyo kung i-adopt ninyo yung plant-based diet. Pero sa amin po dito, is kaming tatlo, is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience niyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
0: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Ron. At ang mapalad na mareregaluhan na ating healthy katropag giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rihanna Diestro.
2: Mm-hmm.
0: Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan, so maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday.
2: Uh-huh.
0: Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali.
2: Mm-hmm.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remili Tuoy, at siyempre yung partner, Doc Miss Elhines. Kami po ang inyong Bantay Kalusugan, nagsasabing sumayin niyo ang mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan niyo pumuli ang programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

And so picky when it comes sa ilang kape, I guess the right partner you can look for is the Santol Plus Coffee Mix. Doon ay soya powder na lactose tolerant para sa mga dili pwede mga dairy milk. And of course, nagabantay sa ilang timbang. You don't want to get gain weight. Yeah? Kaya basta mag-coffee ka, doon ay mga daghang sago, carbs, calories, mga ina-ina. It makes you more affect sa imuhang timbang. You choose the right part. Ang Santol Plus, doon ay soya powder nga high in protein. So, you can feel na medyo bugas at yan siya. So, you can never go wrong with the right protein. Kaya tungod na, hindi kaya niya mukhaon ka o mag-crave ka, bisek unsa. Mawin na, ha? Santol Plus Coffee Mix, sa doon ay magustin o soya powder. Oo, kanila ang kape nga na ay nindot ng mga sagot. Kaya napa ay, napajimurenga. Santol, oh, Santol Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa mga katropa.

0: now and forever nga, do we? Ngayon at magpakailanman.
1: Magandang chinita! Visayas sa Mindanao! Ay, nandito na naman ako. Kasama niyo na naman. Di kayo nagsisisi. Sisi ako ngayon siya. Hello pa! Ayan. Ilang ayan na bang ano? Ilang ayan na ba sinabi mo? Napapasabi na lang talaga ako na bakit ayan ang ngayon? Hello sa inyo mga Dia Uy.

0: fashion. Uy, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag. So, wala pa kamata. Ano nga pa mo ng Marta?
1: Ay!
0: Is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhihan tayo dito. Hanggang may buhay parating OA. Unsa may buhaton sa inyo ha? Wa tay buhaton mamira ra sa tagradyo. Mga wala pa gibuhat din ha kay nagbreak time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas 3 ng hapon. At samahan nating pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Wala kayong sinabi. Anyway, so what do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. And I'm problema na po. Always. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadati ni. Nga no manggid po po. Nga no manggid nga pwedeng. Pwede manggid nga dilita magproblema sa mga butang-butang. O nga no inyong magproblema ako as always. Diba? Sige lang, ano naman ginaginabuhi. We always have options, but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone kapuyo man English. Ay! Basta mga pagsigay. Diba? Nga naman sa bitog na aming mga problema po. Uy, pero may mga musulod sa mga sitwasyon nga maka mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, it cost mental health and somehow, it cost everyone's concern. Importante diha, di mawa ang palang. Sa wali nga, dili ko ganahan maminaw ni mo basta walay ana-ana. Ha? Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Hello Kim, hello Sha. Hello everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? Grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman. Oh! Career woman. Hello sa inyo ha. Asa man ka mo ato DJ somewhere down the road. I miss you na. Wow. Sa hindi ano nga comment section kayo. Muna po ni sa ako. Muna ni mabash na sa taan ni. Lagi daw ko may nag-guard. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially. Officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Ano yan? Cardo Dalton. GV Vanix, watching from HK. Randy Arteaga Santisas. Minaw na ta Christian Amodia. Ay, hello po si inyo, Adiha. Grabe naman ni si Kagawad Puan. Uy, Christian Amodia o si Pupot Pai Canreserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Saratong Angel Tata, Matahong, kinakusgang trabahante. Oh, wala, pinakaluya din ha, kusgan regular. Ano dito mo, Adiha? Muna yung atangan, I'll be announcing soon sa kumuan to. But one thing for sure, just enjoy with me until anytime, until when. Karo kayo, magtaod-taod yung kunawa sa TikTok. But it's fine. It's fine. May hapon, DJ Reyna. Hello po, may hapon po sa Charlene. Sa inyo ha. May hapon. Ay! Kahangak ba? Pwede tika ma-date sa concert ni Joseph Gara. Wow! Asan yung concert ni Joseph Gara?
1: Ayan!
0: Maraming concert ni Joseph Gara, diba? Update, chat-chat, bitaw may inko. unfortunately. Hello po kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagi na yung part 2 pero... So dyan ang mabay. May hapon po, di Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Grabe ko rin ako mga listener ay kay Mingaw. What man sila na ako? Yes! May hapon po sa inyo. May hapon po. I miss you. Busy gid ko karon. Kawat na ko chat ni mo. Permi ko mamino sa radyo. Diri sa may bakayan. Always exciting! Thank you naman. Usapang ano tayo today, DJ? Okay, yung atangayin. Miss M, hello po. Hi, pretty DJ writer. Namang lahat na lang ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer. Nag-artista din at the same time, radio DJ din. So, pare, wag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman yun na may trabaho ako. Kung ano man yung nakikita ko, pinaghirapan ko yan. Minsan wala nang tulugan. Sobrang effort. Bito, ilisod kaayo dyan ay. Ilisod kaayo nga, kanaganing wala kayo mga source of income and you're like relying to anyone. It's, yeah, lami nga na ilalaki nga masuporta sa imong kinabuhi sa mga financial o luho. Relying mo ganing mga lucky, good, uy, ending na to, ano ba? Sige, pwede ratakuan. That position again. Bahala kuno di managa DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Puput Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Oba! Shoutout na nagyapon sa XFM Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. XFM Davao, XFM Mati, Jensine, Bukidnon, Zamboanga. Hello po sa inyo ha din ha. Sa maabda sa pagsibya sa to ang programa. Napinya da sa may Davao del Norte, Davao de Oro. Maabda na ito pagsaba-saba sa kahapon. Inani basta hapon ganin nung ikat ka na ni Udto. Lamin siya kay ikatulog ay. Pero lamin uban di ang adili pwede matulog kay ga-duty man. Well, I guess, pwede rin mga ubanan ko, uy. Hantod alas-stress, bitaw ko. Hindi ko katulog ba kung asya magmukar, ha? Depa. Hi, Miss Beautiful. Ayun, para bang Indiano. Oh, kayo mga single din, ha? O, reply na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuwain. Yung sa demo, Ana, ngayon na naman mong high Miss Beautiful. Ay, i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo. Oy, masig mo na. Pa-advise ko, DJ. Kana, Neil, kumbaga natin mong kaugalingo, Neil. Sure ko na na kay buot. Shout out, Dom Jasper Lopez ng Dapsa. Shout out sa mong Jasper. Bagay niya si Neil, papatay ka na kung mga higala nga kagawa, dili lang diya sa may buhol na po kayo mga higalaan nga kagawa diya all the way sa Lapu-Lapu.

importante, buhi pa ka. Para kina sa hala kay V. Cortez Velasquez, hello. She's aking life. Guys, ako friend siya, gipaangkan, ako gipaangkan. Parehas mo dahi, pagpakong mo, mura yung mula. Kung siya gipaangkan, ikaw gipaangkan, may pagpakong. Pernaami sa hospital, Roy, nagapaprenatal pa mi sa akong kanding. Ano sila sa hospital, Roy, kinakapaminan, nakayataw. Storero Jenita, mga black yung cast media. Sa rin yung kanding, anong shy yung guy? Nakaya, Ay, harapin mo chat, manarapin ba yung kanig yung baba ni Chinita doon, hindi ka pugnan. Sabi mo comment-comment. Sabi mo sa kuha, ako na good me. Mayang hapon, oh, ala sila, DJ, o sa ribuhaton pag ang imong amiga, mga kasi buhaton pag imong amiga, manguam ni mo o kwarta. Kaya karo, dili na siya mo reply. Ah, friendship over, day. Ay, Usually, friendship over na. Oo. Na-achay inana, day, circumstances. Mga na ka-realize po ko nung kung ako mangutang ko sa kong amiga. Ako na nga, pwede na gid mo dili mo makabaya dayon, basta reply lang gid mo. Ayun niya ibutang sa archive. Wow. Kasi nakarilig niya, nagpautang ilang amiga niya, wala na sila reply. Girestrict ba mo din ha? Masa may mong ibutang? Ayaw! Wala na kanya na. Hello DJ! Gilbert. Oo. DJ RC, gikan kay Gilbert Estel, watching from San Francisco, Gusan del Sur. Salamat po sa Giholngan, sa Kanlaon, sa Pagadian. Ah, sa pamata maabdanan yung pagsibya na ito. Eh. Di hapon sa may San Francisco. Agusan del Sur, may pagpaminaw sa inyo ha din. Malunggan ko, Tibuok, Visayas, Mindanao. Sa mga nakalaing-laing dapit din ha. May hapon sa inyo ha. Pakusgin yung mga radyo kay taon-taon. Dati na sugda na nga itong X-rated drama. Hello DJ, nag-ula na po. Di tak makalimot sa tulum na nun dapat. Pirming magpao! Ano, mag-ulat pa mamag-ulat para magpa-uho, magpalpal. Inaasag din mo, mag-uot na mamag-uot. Grabe yung DJ watching from Negros Oriental. Hello po, Altia Batumalaki Pontilias. Daghay na minaw sa taga-Kanlaon, gikan kay Ron Vibes. Pag-inaw. Dapat babae kay kong tingog basta sa Kanlaon na. Okay, nagtura bagid din sila nga kanang babae ko. Tuod nga babae. Actually, inuunod ko babae. Ayun sa liyan. Hello DJ, I'm watching your stream. Watching your stream from USA. Una, USA, United Quarter Area. Hi DJ, Rampanabo, Davao City, Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Davdor. Pagpaminaw, maabot po na nga kung pagsibya. Di, pinahin sa radyo sa may on-air ta sa Tagum City. Hello sa inyo ha din ha, may pagpaminaw. Grabe no, sa una, nangandun ako nga madunggan ko sa radyo. Nga, anak ko nga, may tag madunggan ko sa radyo. Karon kay madunggan ako, dili lang sa Cebu. Madunggan ko sa laing dapit sa Mindanao, laing dapit dito sa Visayas. Thank you Lord sa mga experience o opportunities. Kanuna kita mapasalamaton. Kay the more grateful the person is, the more he blessed. Maduwang kag ML Noah. May kuy, may ka bumudwa o kanang sige na kanang ganin. Mga games sa phone. I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y game sa phone kaya wala ko'y pasensya. Kung pasensya, it's either makapamusin ko. Kaya ko'y pasensya dyan, hindi ko makaya, mag-inig, tulog na para na. Hindi ko ganha mapildi. Ayun, saan nga mo si DJ? Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry sa iyo. Shout out sa PNP class, Pinagsanib 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary, gikan kay Burr 1993. Good afternoon, DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family o sa Biasano family. Shout out sa Itaw from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpaminaw. Anayan lang sa pagpaminaw. Wala sa

0: choice.
1: Alright, loading pa kayo, kadali na. DJ, single pa ko DJ, namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra kay ka sa park nga mo banking ka. Backing sa akong kasing-kasing. Unsa may ang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon? Unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako karon? Kay kung mayong kaog imuhang tabadidoy na asag ko ako lang ipatanggal. So which one? Unsa man dito? Tiil lang ko, ha? I'm open for it. So tiil lang ko. Cha-cha-cha ko. Ano si Bukadina? Ano mga bawas at basta tinuod na akong pagkatao? Ay! Ano ka lang kung ano? Ano ka lang kung ano? Tumo ka din. So DJ, na to ang kuwain, eh. It's raining in... DJ RC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan ko kabante kay pagawas ko ganyan, arang kainit man. Wala ay! Ano, dili si Eline itong wano, limuran itong nino. Ulan daw ang Cebu. I guess dili ang Cebu City. Kaya marang ang Cebu City, init pa sa ako. Ah. Init pa na ako. Gabi ka, hindi ka nagawa. Ikaw sa gawas, kapalit na ganyan yung uga ng ay. Sa may 11-7. Basig diaron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may namaanad ta. Maanad tang ma-imperno. It's either ma-rainbow ra kakutob o ma-imperno. Pwerte ka rainbow ka. Pero sa ako ang batasan, di ko sure. Pinansya ko mo ang ko. Ingon ka, ma-rainbow ka, ganun kakita man ta din niya. Samara ko ng istorya or joke rani ha. Samara ko ng joke nga kanang nasyak ko nga nagkita misa kung silingan nga pala simba. Asa mo mo nagkita sa impirna. Sa ganun nga ba, ganun nakabaw makaana. Ako gagitsikahan nga kung iyaan nga buhi pa. Ibalik siya ko sa pagkakuan. Ibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na kung ang kilay. O, dapat naging i-bet kay bahalag wala na na-forma o gulili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Chuy, talent ay. Hi, babe. Huwag ka nang magalit. Hindi kita iiwan. Kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pakikita. Huwag ka nang mag-ano dyan, blue sunset. No. Baka cringe mo. Para bang? Saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusot siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ Wing. Ganyan na daw to, ninagkuhan. Sige, huwag tayo mahimo. Ano. Rain and shine man di ay. Anyway, oo, mahal kitang tunay, babe. Kailan na, oy. Maayo ra ka po. Jud na basta naanay hapit na gid man ko kaon lagi. Ano sa pasaw before ta mo biya bisa kuan kay para proceed sa ato ang mga advertisement din ha. Naghuwat sila gani ha. Ino inuulan kita ng pagmamahal DJ pero sa iba ka lang pumapasilo. Wa man kay ko gipasilungan. Naka lagi mo tabi. Ay lagi mo panabi ba nga kay nang murag na ako ikan ng uyab. Kay mo na hinungdan nga DJ ko ka uyab kay nagtuo sila na adyo ko uyab na ko'y bana. Kapoy kay mo ang DJ. Kapoy ba yan ko ay? Kira mo panabi din na nga, ah, ikaw wala'y uyab. Ay, wapag yan sa babae ay. Ano siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. So, kag-mahire ko din, hindi ko magkitap. Hindi ka pwede magbuot-buot kung magkitab ako. Ay, magunang kayo mo reklamo din nga sabak daw kayo ko. Saan pa nag-expect nyo sa DJ? Magyaw-yaw! Saan tanong nyo sa ko ang management? Mag-hire o ka ng humor? Utok ba? Magpa-ilad mong di mo magamit sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapong DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Ano ko, unayan og shout out. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Di ka man ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan?
0: Ay!
1: Kisa mo sa ka-Bermin? Basic knowledge. Kamu no, nga naman po di mga laki, nga naman po sabit-sabit ang basic knowledge.
0: Ay!
1: Bed, single. Uy, cheers to us. Basta, balag single, basta nalang may gamay nga kwarta. Ito na din mo. Huwag ginitiban ini nyo, ha? DJ Ray na live ni. Nagsami tuon ni mo, ani, kung an, Marlok. So, anong gagana imong utok, Marlok? Inanat na yung kagamay ng utok ni mo. Music na mo ga-identify. Nausa naman niya ako mga listener o kanyang mga viewers na ako. Uy, nagka-slow naman mo. Ang hambog na bagay ko ng mga bright tatanan din niya ang inyong mga comment pang kung ano. Ang bright. Ang nag-ulan na din sa may kasambagayan, Cebu City DJ, nagbaha na. Nagbaha daw gwapa, nagbaha mo daw kung ano. Nagbaha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o gwapa, naglunop o batig now. Grabe po kahinawa yun. Oh. Basi gwapo gid ni siya. Kasi mga self-proclaimed people. Sama na ko, self-proclaimed. Ang sag ko, ang gwapo ako, bahala na ko ba doy. Ugot pa kag inong gwapa nga, never magina mahitabo. Ayan, lasa na ko nga ibasaw ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-dom taod-taod. And then, that's rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Dilisan ako bi asa man to nga Superman. Para dayo. This is it. DJ nagkagwapa lagi kag maayo karon basta na koy kwarta. Rasyon man antik ka. Kuwa asa? Ano man di ay? And it's 2:08 in the afternoon, mga katropa. Itong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna diyan itong Santon Plus Coffee Mix. Balita taon-taon, ito nang sudan itong X-rated drama. Ayaw din sa inyo mga radyo pabilin sa pagpaminaw, mga katropa.
2: Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
3: Iriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang kondita sa ka-tricycle driver. Pantel ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo nito ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nya, nagsugat, badyot ko pain. Isulyan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sa sakit akong kututo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
0: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo, sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to ang fusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ko. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay batak para ba niya kong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM, kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men na maayon ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agisibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
9: Oh, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men.
10: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Magbibili sa malapit na butika.
12: XFM.
9: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 2:12 in the afternoon. Oras sa tun sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa, pagkusgi ng mga radyo, kaya niya na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakos? Ayaw kong lato sa ano?
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Maoli ang putol sa iyong kinatao. Oh. Na sobrang kadukero. Putlon ko ni anong matibuyang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: lalaki ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong mangkinitan nga si DJ Chalita.
1: X-rated.
2: Dalit kanin sa X-rated.

0: kaming hapon kaninyong tanan. Aniya na po't ang lahing sugilanon. Sa kinapuhi, inubanan sa kalipay, kagool o kasakit. Ug di mawa ang hisgutanang. Ana ang kamot sa maay o kapiskay sa maayong panglawas. O ginawad ko nga something na minaw mo sa programang Extra Rated. Andam ka mo nga maminaw sa mga suliran. Pwede inang inahanglan sa iyong mga tamba. Inyong giya, Swiss chun. Luyo sa inyong posible nga paghusga.
1: I expected.
0: Expected ang judgment. Mayong adlaw kini yung tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen, o XFM Bukidnon. Mayong hapon kini yung tanay. Sa maabdan ining pagsibya ining sugilanon o ining programa. Kini atong tagaan sa pagtagad karon, itago nato sa pangalang Jessa. Tay Jessa. 21 anyos, taga Buhol. Di ka ni silingan ni Christian Amundja. Mahitungod kini sa iyang pamilya. Anaay lang sitwasyon karon nga sama sa uban, ilasang na sinati. Mga problemang pamilya, nga usahay lami i-desisyon nga mabuwag nila apay na ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlo ka nga muhatag o desisyon aron sa imong peace of mind. Usapang pariente. Pero mas maayog inyong paminaw na nga kong sugilanon mo ng ania. Ato ng sugdan. Ang akong giuluhan nga suwat tampo ang akong pariente.
2: Alvin?
3: Ngano, Jisa? Saman, nagduda pag yuday ka sa akong pagkatao? Ha? Kapila naman na ako na pamatod ini mo na mahal ko ikaw.
2: Usahay, makalibog bang ka? Usahay akong ma-feel ang imong gugma. Usahay sa tili.
3: Imo ra nang huna-huna. Dalibi, dalibi, dalibi. Takos ko, be.
2: Mukalit mo na na siya pang lakos, uy.
3: Kawa, mukalit lagi kang kalami.
2: Alvin.
3: Jess, mo ulit imanin. Iman inig maayo. Mahal kayo, taka.
2: Mahal ko isang ikaw, Alvin.

0: Kevin. Bagi apa tengah aku dikadukan?
1: Dikadukan, Unsa?
0: Mak nak aku tengah hisap pembinuan yang sakit.
1: Unsa?
0: Unsa yang tumbuh hatun ini. Mapacan juga nilain mama dan papa pun. Kumahibawa sila nga. Mabawa sila ini akong ginagatan karun.
1: Au, makikatubang ko sa iyong pamilya. Sa pagkilikanan. Andam kong manubag sa netabo na ito karun.
2: Pagod ko. May konrad siya kaog maayo, Jaysa. May resulta na ginang misigil na maglaglaag. Mauna na!
3: Dadaagan ang amahan sa imong gisabak din sa mong katubangan. Kinaangin nga magkasulti, Mini.
1: Ayaw naman ka wala, Kanoy. Nang, kay, andam ko mga amahan sa gisabak ni Jaysa. Pero, di lang una ako magpakasal niya, karon. Ungod kay, kinahanga pa man gud nga antuon na kung akong ginikanan sa Cebu. Taga Cebu magud ko. O gipanilang ko din he. O din nilang ikong papuyo sa kong tiya. Kay doon naman ko'y nakuntra nga amo sinina sa amo. Maong din nilang una ko.
3: Ganun nga tungon pa. Wala ba sila cellphone dito nga mapahibaw ni mo? Aron dili na sila maanin din eh. Aron kasabutan na mga nahitabo karon sa among anak.
1: Sige na nai. Akong pahibawon sila si mama at papa.
2: Kinsa man ay pangani mo do? O kung sa'yo mong apelido?
1: Alvin Dominguez nang ang akong gigamit nga apelido sa akong mama. Kay umanggod sila makasal sa si papa sa una. Pero ang apelido ko sa akong papa kay Libre. Alvin Libre good ko.
2: Oy, Libre? Mao nang akong apelido pagkadaka. Sawa pa ko magminyon niya akong bana. O kung mauna, may posibilidad di ay nga pariente mo og sa akong anak. Daghan kong pariente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Nga nung nahitabo man ni ha? Di ni angay nga mahitabo. Dili! Gini mo susiha makatawa atong Alvin, ha? Nganong diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya?
0: Ma, wa ko makaibaw nga libre ba de ang apelido sa iyang papa? Wa ko makaibaw nga ang iyang gida sa iyang mama ba de ay? Og siya sab, wa sab siya makaibaw nga ang akong middle name, libre ba de ay? Wa masab siya mangutana.
2: Buwagi itong tawa na!
0: Unsa? Apan, nganong ako mambuagan, ma?
2: Dako kay ning baliw ang nitabo karon. Nakadungog ka? Dakong baliw! Mao nga buwagi siya!
0: Ma!

0: galibog ko, magalibog ko ayaw ni Otto ko, DJ. Sa man akong buhaton, tungod kay gusto magin sa akong ginikanan nga buwagan si Alvin. Apay, nagmangahigid ko, tungod kay mabdos ko sa among anak. Anangin kayo na. O gunya, DJ, kahilakod ko para ni mo dahil. O gunya, DJ, maokin niyang nahitabo. O maokin niyang akong sumpay sa akong sukilan.
1: Unsa man, sumpakon gida ni mga among gusto o sa imong aman, ha? Jessa? Ha? Di ba giingnan tamang ka na mo nga buwagi ka tong si Alvin?
2: Ma, mahal ko si Alvin. Mag-unsa naman ang miungsa sa umaabot namang anak kong bagan ko siya.
3: Jessa, mintas sa'yo ba? Putla ka ng biruanga!
2: Apan pa, nganong maingo mang kaana nga dili pa manggit ka sigurado nga parinti ni si Alvin. Nagkatukma lang nga parihas ang apelido sa iyang papa o ang akong middle name. Pero wa niya gida ang apelido sa iyang papa. O ikaduha, dili pa ko pirmado nga parinti yun ni.
3: Ibutang ta nga dili mo pariente. Pero laing ka kay paminaon nga parihas ang iyong apelido sa iyang amahan. O sa apelyedo sa pagkadaga sa iyong mama. Mong, pagbuwag mo!
2: Aban, unsa o nalaning akong gisabak, ha, pa?

0: tamang buwan. Dili tamang buwan. Mahal na kung sanay tabo.
1: Jessa.
0: Mahal magkakay ko ni mo, Alvin.
1: Yes. Mahal kayo, taka.
0: Pwes, mauni ang higayon nga atong likuno na nga atong gumasa o sag-usa. Di tamang padapisan kung sa pagkanang may tabo sa unahan. Basta atong baruga na nga atong gumasa.

0: kay kag-ogi sa ha? Sige lang niya gihapon kang pakikita itong Alvin.
1: Ma, mahal ko si Alvin. Kikinhalan ako siya sa akong anak.
2: Pag-ihilom, Gisa! Hoy! So good ka rin. Di ka na makagawas inyong baya.
1: Unsa?
2: Anay ka din eh. Kung di ka makalaglaag, ang di na mo magkita itong Alvin.

0: Ano kaano nga? Magkukan ka mas tinisa mo. Magwa na sabi makita ni Alvin. Dila kinibahe mo. Kinahanglan makagawas ko rin sa amo. Kinahanglan nga magkakita mi si Alvin. Dili makatarunganon kining gibuhat nila ni Papa nako. Magawas ko din eh. Magita ko paagi nga makagawas ko din eh.
1: Jess, mingaw na kayo
0: ni mo. Alvin!
1: Mingaw kayo ko ni mo.
0: Inamasab ko, Alvin. Alvin, di na kumabalik sa amo.
1: Unsa?
0: Gikapoy na ko nila ni Mama at Papa. Maungdad ako bisan asa. Di na kumapauli sa amo.
1: Jess! Ano nung tada niya? Gamay na niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong lagi ni kanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero inya na. Mangitaw na ko kwarta. Okay? Para atong pamilite. Yan siya man. Mukuyong ka na ko sa Cebu.
0: Oh, Alvin! Mukuyong ka nung bisan asa.

0: babae. Husag yun na imong desisyon.
1: Ori.
0: Wa na ko'y mahimo ani. Imo man ang desisyon.
1: Basta ba yaha ayaw kaya pagsaba nila ni Mama at Papa? Kung asa ko?
0: Oh, Jessa.
1: Nadugay ka si Alvin? Habang naman siya. Naglain na yan ng akong lawas. Huwag ko makasabot sa akong ipati. Mabangon ko. Ato ko sa dawas magpaabot ni Alvin.

idala sa ospital? Sa among mga silingan. Kung dako lang ako pasalamat nga wala makuha nga akong gisabak. Naibawaan sa ako mga ginikanan ng nahitabo. Dalik ko nilang giad po. Kung ikuha ko nila. Kung asa minamuya ni Alvin. Si Alvin, wala na himo kay gibaharan man ni Papa. Pagawas na ako sa ospital, gidala ko og balik nila Mama o Papa sa amo og gibantayan og maayo. Nadili na gid ko makaduol. Dili na makaduol si Alvin. Daghag pangutana nga nasa kong huna-huna karon DJ. Wala nagdala si Alvin sa apelido sa iyang amahan. Sa iyang Mama nga iyang gidala. Ang apelido si iyang Papa o nga akong middle name parehas. Posible bang pariente mi, DJ RC? Di pa ka noon confirm nga parente mi pero gibuwag na mi sa among ginikanan. Dako na ba di ay kining bali? Wala lang magkahibaw sila si Mama o Papa nga hilo mga amo ang panakita ni Alvin. O nagplano mi nga kung makakwarta mi, manglayas mi sa among dapit. Maayo ba kaniya mong plano? Tinood pa ng lit ka pa rin, Timmy. Kung sila'y mahitabo sa among anak. Di nga akong pagsuwat ka ron, inisuwat sa gilano niya akong gipadala. Unom na kabuhan ang akong gisabak. Kung sa'y akong buhaton. Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo.

0: 2:34. That was our X-rated drama. Isundan na ning kantang requested niya, Bulag na Pag-ibig. Ano ba yon? Bulag ba yun? Kita niyo naman. Anyway, mudawat ko og tulo ka caller. So, unhan na lang 15 magkauna. So, tawag dayon. Hello po sa inyo, John. Maayong hapon. Kinsa ni Dicho Dain Tambag?
1: Si Marvin, all the way from Davao.
0: Ayan. Go, Marvin!
1: Yes, hello, DJRC.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga DJRC, no? Ito, lino naman ang adik nito. Pero ang nakuhaan mo kung datos na nalabi kay Chitri, hindi man libre ang ni Dahlina kung alam niya ang apelido sa pagkadalaga sa iyang mga kapulong kapatis niya. Pero ang kuhaan, hindi mo sila, pwede man sa mga DJ,
0: Chitri? Di pa kumutubag.
1: Okay, sige ro, pinod ano mo, putang nangkaiban niya nga. Managago, igaga bigay, pagkasin niya ni Dani, nag-ipon mo nga ni, pero pagkulungan mo po yan, higog mo ang katusikiyang uyab mo eh. Kung pati, wala lang ito sila, o magkakigong sila, kaya ka. Magkuhan mo sa yung ginikanan, pagkakigong saan.
0: Mm-hmm.
1: Noon, good. Huwag mapakuhan mo siya, mapapuntahan mo. Kung tinuod ulit nga parinti sila.
0: Mm-hmm.
1: Alam siguro sa kuwan.
0: Pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
1: Dili, bud.
0: Dili. Nga nung itabagan mo nabang okay ra sa ilaha? May ani mo. Anong gulali mo?
1: Para na hulag yung sila kay...
0: Namay diliparinti niya diri na si Riniel o. Diba Riniel? Hi, say hi Riniel. Na si Riniel di o.
2: Hi!
0: Oo.
2: Si Cheka.
0: Inyo na, istoryahan na kaon niya. Padapilin sa diyo. At sige, thank you kay Marvin. Tama po bitaw. Samtang wala pa na confirm, nga nung pungan pa man. Pero kung, o sa man, dapat confirm sa gurudaan, ano, no?
1: Oo, kung tinuod, naging mo pa rin din. Bamagamara po siyang mama.
0: Takabaw. Betaw, betaw. Sige. Dahil, paminaw, dahil ko, Angie, sabas. Sige, gamara na sa iyong mama. Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ay, pag wala na kong iunang microphone na nito. Anyways, another caller. Nati caller Doc JJ. Okay, wala pa. Ikaw, unsa man, ang atong letter sender karon di, kay Kuarno. Igagaw sila, nahibalan lang sa yung silag apelyado. Nga, nabuntisan naman siya.
4: Marami uso ron. Marami uso ron igagaway.
0: Ala. Gaw.
4: Gaw, ana. Kit, di ba? Kung una ta magkaway, mag-uanam siya. Unsa man siya tawag ganay na tondo, ha?
0: Oo.
4: O gaw na lang.
0: Ala.
4: Gaw.
0: Gaw, ano di masakpan.
4: Gaw. Kung bata gaw, gigutom na gaw.
0: Hello, sa itong corner sa Bigas Linya. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-asa ni?
5: May hapon, Chris.
0: Uy.
5: I'm DJ Linard.
0: DJ Kadili.
4: Kadijihon.
5: I'm DJ pinagi ka ng apps nga cellphone ba sa CrossDigi?
0: Ah, Kadigi ko rin.
4: Kadigi ko rin siya, Kadigi.
0: Akala na, abit ay kabasuito si Doc JJ anak kay Kuan ka, kanil ka, DJ mag-indi si Kuan.
5: I love you, Doc JJ! Ano, joke lang, joke.
0: Alright, tabagin na itong getter sender. Ay!
5: Kung biya ka siya, kanang wala ba kong mamakaw?
0: Ang kawasa ka namahaw?
5: Kaya, gamingaw ko nung matingaw ka ganinang muntag, gafamusik naman ka!
0: Uy, pamahaw mo, ay! Kabisa pag di ko mo on air, bahala mo mga pass mo rin, ha! Tarong mo, eh! Uy, pangaon sa taon mo, ay! Ay, pwento mo ka nang inaanwa sa kuwain, porkit wala lang tayo nagyaw sa radyo, din ang mangaon, musamot mo, ana, o kakuwan! Ay!
5: Pas
0: mami wala importante
5: madunggan
0: ka na mo. Kulo
5: kapuyo. Ah, abi ta mo tambay na grass. Sige, tambagi dayon. Ano sa kwang sa Bible ba? Leviticus chapter 18 verse 6 nagingon. Dili ka pwede magigdulog sa duol ni mong mga paryente. Nagingon ang Ginoo. So, pwede man na kaya naman po yung mga kwang mga apuhan may kay musubay ba? Pwede namang pangutanong ni mong lola, aranggin matino. Kaya naman po yung kuhan, naman po yung mga pariyog apelido, pero dili sila magkadugo. Pareho ni kuhan, sa San Miguel Vermin, Jumar Pajardo, niya, ni Nards Pajardo sa NLEX, pareho sa kapelido, dili sila magkadugo. Oh, pareho po ni Ar Pugoy, pareho. Pagkapilito sa akong barkada nga si Stephen Pugoy, hindi sila makadugo. Mana nga, kuhan, sakto tong kuhan ganina nga, samtang wala pa matino nga ng pugnan man.
0: Ana, correct? Salamat sa imo, ha?
5: Salamat, Cass.
0: May hapon diha.
5: Okay, mamahaw na ko.
2: Exciting!
0: O siya namaw, kaya wala ko na dunggan sa radyo. Puyan niyo eh. Katropa mo! Isa na lang ka-color. Madawad kong isa ka-color. Isa na lang ka-color. Mubiya na tas kahanginan. Okay, samtang wala pa may nanawag. Ay, nanali. Ay, atika sa nanadok, Gigi. Eh. Tumbling ko ron. Na. Hello, may hapon! Dito na yung tambag.
3: Hello, may hapon!
0: Ayan, may hapon. Kinsa niya, taga-asa ka.
3: Si Jules Panduay ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao.
0: Ayan, Jules Panduay, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tabag na
3: yan. Ako ang katambalan niya. Pag muna kay... Eh, tabo naman na. Iyahan na lang ng panuntuyang amahan ay ganang ipaipon na lang na. Eh, na naman, buntis na.
0: Katagay ka?
4: Sorry ako.
0: Ay, padayon, Diyos.
3: Kuhan, pili mo na niya nga ipagawa siya ang anak niya. Yan. Subay niya sa ilang sa buhol. Ano ang buhol na? Sibo.
0: Buhol.
3: Buhol?
0: Majong gabi, medyong hapon sa buhol. Nga sana o sana.
3: Basing kagawala, tagbilaran.
0: Sagbayan eh, sagbayan.
3: Sagbayan?
0: Ay. Mora no? Mora naman na.
3: Ka naman.
0: Salamat kayo, Jules! Nakishout out?
3: Okay. Ay, shout out ako kung amo mo si Boss Victor Casas.
0: Ayan, Casas. May mahapon sa inyo rin. May pagpaminaw. Ayan. Thank you so much, Jules. All the way from Santa Cruz. May pagpaminaw. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
0: Oh, dito mo dapat ang color Doc JJ. Ayan, ikaw be partner, pretty lady. Oo, mysterious na mong bisita taga tugbang ang buwan. Oo, sabi maingon mo, ano yung mga nag-uyab-uyab pa rin ti.
4: Kanang, sa tinodan nila, dyan no, ang gugma, wala mong gigipili.
0: Oo, buti ginibita mo ilang gugma, pero...
4: Oo, dyan mo ilang gugma, pero... Dira rang laay.
0: sa ni mama, remove ni siya.
4: Mm-hmm. Bitaw eh, kanang. Padayon na ng guru na, uy, nasugda naman ha.
0: Ay, bitaw. Hello, Sir Miel. DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ, Sir DJ Steve? Dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry ha, di ko familiar man gud. Wala mo ka itong club. Anyway, ako nang tabagan ka. Uy, kagisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na iyahang kuan. Hello kay Sir Mel. Oo, kay Sir Mel. Shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa-istoryahon sa mga Diyos ha, musubay dyan ko di lang sa Biblia, di lang po sa kuan dili sa ato sa bars ra sa Cebu. So, bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere, DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga-asa ka, DJ. O, shout out sa Cortez family. Parin tinin mong Cortez family, Riniel. Riniel. Katuog si Riniel. Anyway. Kuya, uy! Kaya sa isita ng medical, oo, posible silang mag-minyo o magkaanak. Okay ha? So, bayo natutanan din yung medical, balaod, o kultura. Ana, para dilita masaag ka ng gusto kong basis to basis kita din. Oo, factual information, di ba? So, sa isita ng, sa isita ng medical, pwede mag-minyo o magkaanak. Apan, mas gamay gidaw ang risgo nga ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic orders. Kapansin ka na. Nay mostly ka na mga nailangan magkadugo sila. Adunay mga genetic disorder ilang mga anak.
4: Unsa may disorder?
0: Aya.
4: Dok. Unsa may disorder sa anak?
0: Kapit na mga pasensya. Gani ang parisin. Asa akong putin. Kapoy na ako. Pwede gano'n ako siya patingok ko doon kaya basin niya muna nihinong dalim ni kagawas na rin. Monica Sagaran nga, pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Monica Sagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha? Consider doing genetic counseling. Aron may balaan kaya pwede mong gulataraon yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Ina-advance sa technology when it comes to medical. Oo. Sa balaod po, kung gusto nyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tubutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousins mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, mahimong lahi ang hisgutanan, ana. Kung yung balaod, dapat i-consider na ninyo, kabasin niya ang patakara mo, eh, na. Oo, ignorance of the law. Excuses no one baya daw.
4: Wake up right ni DJ.
0: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement ha. Muna yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalain-lain usap ang pagtanaw nila. Muna yung itong moral. O, di na musunod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o ano yung societies. O specifically, society. O nga, dili mo uyon, kay lahi ang pagtanaw na to, ana. Lahi. Daotan sa tunguna-una, depende sa ilang paglantaw. Adunay uban nga, nil-ad ang term nga itong gamiton. Adunay uban nga, gitugutan, aduna po uban nga, dili. Depende yun na kung asam mo nga society, komunidad o society. So, dagang mga pwedeng mga factor nga, pwede ninyong basihan mga katropahan. Hindi mo, muna nga, ayaw mo, sige, huwag ka ng kuala ng social media, comment-comment itong mga binuang nga, wala mo yung mga nahibalan. Ayaw! Ito mo. Nagkaro kay kung kailang, gusto kayo magbinuang sa social media niya, pangutanoon yung mga important matter, nili katubag. Una ka mang binuang. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Dili bright-bright, nanggit nili man ko ni...
4: Dili bright-bright, Jud.
0: Ah, sorry.
4: Ayaw, ito ha, bright, Jud.
0: Oh, pasay lo alam! Pasay lo alam! Kaya ka kailangin ka share niya sa mga inana ang mga sitwasyon?
4: Kung ano... Ilahong dyan siya una, inyong partner.
0: Tenhoid. So, muna ako, maingan ni mo dyan sa nga mga pwede, posible ninyong... Gila-ilan ni mo siya. Marukwa man. Ay, kung tinuod man nga pa rin ti mo, sutaa sa una. Mm. Di pa man ka-assure ka, pa man ka-kabalog yun. Sutaon sa pare, sutaon sa naninyo.
4: Ayaw pa rin siya kibaw?
0: Wala pa. Oh. Kay, ang parinti, ang iyang, ha? Ay, subaya sa ninyo. Kay, tinuod pa itong gigo ni Leonard ganiha nga, naiuban nga dili, parehas ka plido, pwede liban ka dugo. Mm. Oo, napong ko hinanak nga sitwasyon. Pero dapat mas maayo yung inyong sutaon ana bago mo mag-conclude. Ano naman kung ikong oras ni partner, kadarabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan, pero nita mubiya sa kinabuhi.
2: Ay!
0: Kayo pa man ko.
4: Alam, ako kay depende.
0: Oh, depende. Nakay shout out?
4: Nakay shout out.
0: Kinsa man? Katong ko andiyo sa Roan,
4: Kogon Ramos.
0: Kanan taga-admin sa Kogon Ramos sa una? Patatak.
2: Ay!
0: Ay, papaminaw. Narinog, inaari ni mo sa rin yan.
2: Ay!
0: Sakit ba yung taon siya? Nakaroon mo, maydi-maydi kag na nakaibagong. Sakitan ko para ni. Alam sa nakiyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dahil lang yapon sa 88.3 XFM. Cebu, katropa mo! Exciting!

0: exciting.
1: Usahkanlah, niat tu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tamuknya sekar sada. Nalik saya sejip. Kembali yang pa. Pindahlah saya hospital. Unya, ibu tanah saya doktor. Oh, dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
0: Exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot ang rene mo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na ato kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang, good kugot. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka, good. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di lagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, regyo na kapalaksik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
10: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Si
15: Arlene
16: ng Davao City. Isa ko ka-virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Diri na ta sa Sister the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dilit pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Merienda time na.
10: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, karon?
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Blas Gold. Santon Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Blas Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Blas Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Blas Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Blas Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si GR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong niya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Palit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ta kuten?
7: Dili na lagi.
6: Karit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumba, gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Kina?
7: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na-addict ko.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
7: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong ituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
8: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apa, sa dihang, sugan ko naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba din, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: Cik, macam mana kapitan?
1: Tangguk-tangguk ke. Nak ibu hang teacher ni absen terbakar.
0: Kapitan, tangguk pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Kengan naman.
0: Alangan, aku man inan na matay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Daghan na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok ang bumog, piging gasiyok. Nang buwak ko mabungog. Kasul kaayo to, di inom lang kong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ko kayuhan sa atong lawas. Ako dito'y itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrehan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o mauna. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paingyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 09-55-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: In one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Minaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mipasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: pena con Fairfax.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM. Zaton Plus Gold User. Atong paminawan.
4: Ako kay kung to salamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ito makong dinulan niya dugo. Dugo na ko na balata ko sa ete batil. Mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pangsulay sir nakahuro o blok. At nakita ko nga adunay aladyo akong pamati. So unya, lukmal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungde lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika. Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.

0: Facebook page, My Photographer.
1: Tara at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala yun?
3: Oo. Nakapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
3: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
6: Exciting!
4: XFM.
7: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: FM
1: XFM
2: Sibukan yung bataa, oy! Itutugon pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
3: Ay, samok-samok ba? Itutugon pa ka, ayoko. Ikaw na sa gundiya.
2: Ay, sibukan yun na napundi bata na sibukan ba? Oy, otsa man! Sibukan yung mudong, oy!
4: Mamu, atin!
2: Sus! Asin na po? Oh, na! Nga naman!
4: Exciting!
1: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran sa akong rins bitaw na ay mga bugundo kabuong marag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Ninahinay na siya. Magkanehinay siya. Nagkawala siya. Hato, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya kinawala. Magod. Basta ka ako sa lagu kung mapisting mo ninyo. Ala nga, minut yun.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magka

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Pagtabok sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM. Daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni slas to. Exciting?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Super exciting!
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
0: Utaman!
1: Marika! Mag-study ta! Mag-exam naman day mo! Ali, mag-study na ta!
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok! Na lang ko'y...
0: Diabetes! Exciting!
2: XFM. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malabalay. Ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pangko o abroad ng ko. Kahit pagyod, makabati ko gripong lipo. Ito nga, nakadungog ko na radyo na ng tablet ko. Nga, gatumahin na akong lula. Ito ni Pangit ko, akong gitisingan, akong giminto. Nakaharap yung buwapang staff, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong pangko o gripong lipo. Dagan salamat sa Phantom Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Itinginin nyo ng Phantom Plus Gold. Dahil pareha na ako, baangay sa mani. Ako daw si Jonathan Layaw, Phantom Plus Gold user sa
2: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tulog sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Jeremy Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong reklamo sa masa. Magkahalap, panan-aon, pagpabilin nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang akong panan-aon sa tandaan.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santa Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santa Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa nakakuha kita o kasaligan nga gasolinahan.
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
17: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Mao na diya, madi. Magsigig yung diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
0: Exciting!
18: XFM.
20: XFM.

0: Unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanan, the boy is running.
0: Kaysa yun, Rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan, El Niño Misotoy.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Rina Atenillo, Melissa Sandrinio Sibo, maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako, kali, bilip ang kukatulog o dayo, niyag magkamat mo, tuduga na sa kagbalik katulog. Lima na din ay katuwid na din kung makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magdanggo na gudgo. Kanya ito, bilip man, basta mag-inang ko ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami ko this, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Produkto sa Yes to Health mapaligsa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par! Imo din pakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
5: Exciting!
3: XFM.
6: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oh, nanglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
3: Mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina oh. Halos pang babae. Dawat na ka og labada, padre.
4: Exciting.
5: XFM.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
5: Santol Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santol Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santol Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santol Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santol Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santol Plus Coffee Mix na.
5: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyo nako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus, testingan ako unya akong gi-maintain usa ka semana. Ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata, mga naay gipamati ng sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na kong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Narwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumasabi.
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nami gis.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
18: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Nga naman, unsay na adik to.
18: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
17: Ha? Tinuod? Wala yun?
18: Oo.
17: Na
18: nakapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
17: Salamat kayo, day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
19: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
19: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
20: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong ituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dilit nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dilit sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagan salamat.
18: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Minaw ka sa XFM.
22: Uy, par! Pakurati na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niya to? Sayang saat? Uy, wag yun na to man!
23: Exciting!
21: XFM.
23: XFM.

0: unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
2: XFM. Settled Bus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naidal lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Dolitz, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo, hindi yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntan ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa yung ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawa. gawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueve, Malay Balas City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
10: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikali ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Bar, pagkuratira mo lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: kakap, lain manok, sulod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok, nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Tia, Sakel, Mamawan. Kami ang akong kontrol, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nagpaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una dudik ko katulong din. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
13: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo magkaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anos. Sige dyan kung kaproblema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero saka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili ko pa dyan dyan.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
17: Ay, mami, ayaw ka bala ka.

0: health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
0: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ni kayong away. Nagbulag dayon. Excited?
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

Higala Igzon, kumusta maing adlaw na usab kanimo? Welcome sa pagpaminaw nimo dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Dinhi sa imong soaking station sa XFM. Asa ka man nagapaminaw, nagamonitor karon dinhi man sa Davao Region XFM. Pinagi sa Davao City XFM, Tagum City, Multi City, San Franz. Welcome ka sa atong duulan isa ka oras nga programa dinhi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung niya ka man dinhi sa South Cotabato area, gikan sa Sarangani padulong sa Isulan, no? Naminaw ka dinhi sa Jensan XFM. Welcome usab ka higala og igsuon. Kung niya ka man sa may Bukidnon area, XFM Malaybalay City. Niapod ka sa may Pagadian City, pinagi sa XFM Pagadian, Ipil Zamboanga, sa XFM Ipil Zamboanga. Welcome, welcome sa atong pagtagad, paghatag og luna sa Dios, pinagi sa mga pulong nga atong patagaan og panahon dinhi sa XFM. Alang sa mga nagapaminaw karon, sa atong mga listeners, ang atong text line abli usab alang sa imuhang mga pangutana, whatever concern. Ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mudawat mahigala sa imuhang mga mensahe, greetings, or mga pangutana. Unas tanan, di patamuan to sa mga pagpanimbaya, at the same time pagpasalamat, but na kong ipaabot una ang pasalamat sa labawang makagagahom sa atong Dios nga naghatag natog panahon nga mag-uban sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Salamat sa ginuusab sa mga panalangin, no? Doon na mo'y mga nadawat ng mga panalangin higala. Ayaw kalimti ang pagpasalamat sa Dios. Ayaw kalimti ang pag acknowledge, no, nga kana nadawat ninyo pag-ila nga kana nga mga panalangin nagagikan gyud sa atong labawng makagagahom. At the same time, salamat sa sponsor nato sa Tingog sa Reformasyon, Doc Remilito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy, kauban ang CEO sa Yes to Health, Sir Edwin Garing, og mga station managers. At the same time, ang mga technicians nga nag-assist sa atong programa, tunhay ang atong mga live program, mga programa dinhi, same time mga hook-up programs, no, sa Tingog sa Reformasyon. Salamat kay kaninyo, sir, no, asa ka man na-assign. Radio technicians nato, salamat kayo. Okay. Ang atong hisgutan sa atong luna sa pagtuon higala, uban ni ko ninyo sa pagtuon sa dili madugay, kabahin sa pag-ila nato sa atong kaugalingon. Isip kitawag kung nag-angkon ng mga Christians o Kristohanon, atong sutaon, atong susihon, ang atong kaugalingon, kung kita ba usa sa mga gitawag o mga manggialamon ng mga Kristohanon. Ang mga manggialamon ng mga nagahulat sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa parabulo o sambingay may gala sa napulo ka mga birhin. Doon ay gitawag dito ng manggialamon o doon na po ay gitawag dito ng mga buang-buang ang gigamit na pulong dito mga igala. So ato lang hisgutan karon, tabangan nato ni siya pagsusi ang matag-usa na to kung asa ta nini nabilong bata sa manggialamon nga nagahulat aron kita makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. Okay, so

Welcome diay ang atong mga higala, mga igsuon nga nagasunod usab nato sa live nato sa Facebook, no, sa mga listeners nato sa radio. Doon na pud tay live sa atong Facebook. Ug inyo kining ma-search mga higala pinagi sa atong personal account, Ramil E. Escalera. Happy viewing kang Sister Gima Cabandes. Gima Cabandes, limot na nun ko sa family name ani noon. Oh, so Gima Cabandes, somewhere in Mati City. So happy viewing kanimo. And also to Brother Victor Yarimko in Denver, Colorado. Happy watching and happy Sabbath kaninyo din na. To all our brethren in Denver Church, happy Sabbath day. Aldrin Brooks, happy viewing. Igala gisu na atong text line nga modawat sa imong text message ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Abli ka na 24/7 sa imong concern nga ipadangat sa atong programa sa tingog sa Reformasyon. Higala sa atong pagpadayon sa atong panag-uban, but na ko nga mag-invite, mag-imbitar mga higala, no? Invitation, alang kaninyo. Doon na kita yung mga fellowship meetings, asa ka man nagpahimutang, no? Wherever you are, we have that monthly fellowship mga higala dinhi sa atong pulo sa Mindanao. Doon na tayo monthly fellowship dinhi sa South Cotabato area. No, sa mga nagapaminaw karon, kung niya ka sa may South Cotabato, every third Sabbath of the month, doon ay fellowship meeting or religious gathering na ginahimo. So, imbitado ka, higala gigsuon, doon na kay kinibang, doon na kay mga panalangin, nga but nimo nga dalon dito. No, what I mean, mga higala, mga igsuon, dili ni siya unsang panalangin, spiritual blessings ang atong concern dinhi. So kung naguna-una ka nga makapaambit ka og mga blessings spiritually, dad-a ka na dito. Or kung gusto pod ka mga makaambit, no, makakuha og mga panalangin, dad-a ka na third Sabbath of the month dinhi sa may South Cotabato, dinhi sa may Davao Oriental og Davao Occidental og Davao del Sur, every second Sabbath of the month, no. Timanin ninyo higala igsuon. Every second Sabbath of the month sa Occidental and Del Sur, Davao. Kung niyapod ka sa Davao City every first Sabbath of the month, niya ka sa may Davao del Norte, Davao de Oro, o Davao Oriental every first Sabbath of the month. So mag-uban-uban ang atong mga bisita, mga kigsuunan, mga kigalaan, niyanang monthly fellowship nga gipahilo na diha sa inyong mga dapit. Bukidnon area, every month ang fellowship. Agusan area, Misamis og Occidental og Oriental, every month usab dinha mag-uban na sila nga mga dapit. And then sa may Lanao del Norte, Lanao del Sur, every month usab higala igsuon, lakip na ang pagadian area. So sa gikayon ko na asa ka man dinhi sa Mindanao, wherever you are in the island of Mindanao, you have the opportunity nga makatambong sa fellowship every month higala gigsoon. Okay, so human sa awit nga but na kong i-play nga atong pamalandungan, atong sugda ng atong hisgot, panaghisgot karon, am I, o giuluhan nato mahigala og am I a wise Christian, no, ako ba usa ka manggialamon nga Kristohanon. But before that, ang awit nga bot na kong i-play alang kaninyo, ang awit nga naguluhan, Why Have You Chosen Me? So ato ning pamalandungan ang mao nga awit higala igsuon, humaniin ni sugdan ato ang atong pagtuon.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

You know if I don't find my baby, people, I'm going down.

comme s'il m'y faudrait.